0: ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Love ako.

0: dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: 1 year, Kuya Loy, nga nagtaas ang ako ng sugar. Tapos, nang nakabati ko sa radyo sa inyong advertise mula sa Serpentina, first time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
2: Tapos?
1: Baba siya, Kuya Loy. Tested yun siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
0: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
3: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
4: All the hits,
5: all my favorite songs,
4: hit music all day.
6: Enjoy FM.

0: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
1: Tukar gina ko kiti, hupong gina kong tiil. Nga mandag po ito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, so pag try na ako ginom aton, Yaki nga Herbal Capsule na gayon, ako siyang gi-three times a day. Ganahan man ko, pero may bita ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung ano, wala na siya mo hupong. Kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
3: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Kuha, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
4: Masang ipatay ko masaya?
3: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in taong si Marine mo, pre.
5: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
6: Love ako ni Mami.
7: Mm-hmm.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong naghinay-hinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high tech na ko, no? Kita daghang na discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o pampalami sa mga niluto ng mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, vitamina o kanyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og zenzeberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron og calcium. Grabe mga higala, no? Wala gyud ta magdahom nga sa ingon ana ka simple nga luyang dilaw in ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kani adtong panahon nga ang mga katiguangan kini ang ginahimo nilang tea o chaa, bisan karong panahon na do naman usab naga chaa o kaning kuan naga inom aning turmeric kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayud kadaghan ang mga benepisyo nga makuha ni ini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili ka ganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot mamantsahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o saka herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabati, ang turmeric, gihimo na ka ng kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold. Pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra og makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals og chemical nga kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian, labi na kung makatulog ka mo tumar sa matag-adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas o napamatud-an nga epektibo o nakatabang gayod kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian, mamahimo sa gihapon nga magatumar ka ni ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon. Kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaas ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy, music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana bakaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang o ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba o batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas o dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver no, paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan. Nga mudaghan ang white adipose tissue fat. Mao kung nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Kaya ang ubani mong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best to me.
2: Joy FM.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ugo yung mukhang mag-relax ka, relax na ba diya? Ako, maburag, halos di naman mapalo, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Ma.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Kuha, maburad, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo diya. Kuha, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in town, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music! Enjoy!
5: All the hits.
4: All my favorite songs.
5: Hit music all day.
6: Enjoy FM.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog niini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan niini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pag-monitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom, wag kabalo nga perte na pod ayong ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maumod. Stilan. Kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahona mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o cholesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala, tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung dunay nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agianan niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod doon naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra makaig ugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita.
2: Talitad, kusang piti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko ka ng yaki, ning okay na makuminaw. Munang karuan, wala ko kong nagpawala sa yaki oil, sa yaki kapsol.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit siya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulo ko capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

Alauna 8 na po ng hapon, mga ka-joiners. Good afternoon! Mainit na hapon dito sa Kidapawan City. Kumusta ang atong mga kauban sa Tibuok Probinsya, sa Davao Oriental? Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha, ano? And of course, sa lahat po ng mga ka-joiners po na ginagawang background ang ating stasyon, maayong-maayong hapon. Oga, welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Busy po ang ating mami ngayon, mga ka-joiners. Nako, kaya kita sa gayod mag-uban-uban ha, hangtod alas 3 karong adlang Lunes, September 21, 2026. And of course, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilahang adlang natauhan din ha, maligayang-maligayang kaarawan po. Enjoy-enjoy lang ang inyong special day and of course, good health. Yun naman talaga yung importante, no? Kanang naata sa maayong panglawas. And syempre, more birthdays to come sa ating mga ka-joiners nga nag-celebrate sa ilahang adlang natauhan. And syempre, atwa po nang ginagreet ang mga nag-anniversary din po sa araw na ito, September 21. Ayan, sa mga healthy love life. Sige, congrats sa inyuhang gugma. Sana all. Congratulations sa inyuhang gugma din ha, kasay. And of course, sa mga gusto pong magpadala ng kanilang mga mensahe, naka-Facebook Live po tayo sa Joy FM 102.3. 10 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

Alauna 22 na po ng hapon, mga ka-joiners. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. And of course, kinakumusta natin no, ang atong mga sweet lovers na mga drivers din hang dapita. Kumusta po ang biyahe, amping-amping. Ingat-ingat po sa pagmamaneho and I hope na dumating sa mga paroroonan safe and sound. Hello kay Salvador Sumating din ha. Good afternoon, shout out sa Sitio Batiano, Sumating, Masangay family, Tumanggong family watching from Metro Manila. Thank you. Halya Iman, shout out sa bahay na nakikinig si Janjan Kuya. At kami dito na lakas ng radio namin ngayon from Bebe Ken ng Matalaw. Nelneri Gamale, shout out dari sa Duwaling Aliosan nga mga dump truck driver nga nagaspalto. Oo, nagaspalto midire. Ayan, sige, hello, may hapon din ha. Dremi Claveria. Shout out dara sa lahat ng Barangay Kamutan. Salamat po. Kurt Bunayog Ibanez, maing hapon, dagang salamat po. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, ay nawala man. Hello sa bahay and pakisalam sa family Aban at mainit na hapon dito po sa bahay. Shout out kina Andol na nakikinig. Hania, thank you from Bulaw Aban ng Marbel Matala. Sukran and the request ng song Tadhana.

Good afternoon. Request po ng song Mami, hanggang dito na lang tayo ng six-part invention. Hello Jihad Sabdula Kaladiapon. Shout out. Init masyado. Watching from Pagalungan. Oo, no, mainit talaga ang panahon ngayon. Kaya huwag kalimutan uminom tayo ng tubig. Tubig, tubig, tubig. Hello kay ER Mutia, watching from Usamis. And the request ng song, Rest Your Love on Me. Salamat po. Ayun, yun lang. Wala kaming ganyan. Pangalan nun, wala. ER Mutia, yung song request ni mo, no? Oh, baka maiba ka bang favorite love song din, ha? Sige, chat mo ulit, ha? Karon ma-play na to na imuhang uban pang song request. Ewa gito'y ana sa imuhang first choice. Okay? Salamat! Good afternoon, Mami. Hingi lang po ako ng advice. Bunso akong babae sa apat naming magkakapatid. Mula pagkabata ay si ate ko ang nag-aalaga sa akin hanggang sa mag-asawa siya. Isinama pa rin po niya ako hanggang makapagtapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng sariling trabaho. Ang problema, kahit 22 years old na po ako, Mami, mahigpit pa rin po si ate. Hindi po siya boto sa boyfriend ko kasi wala raw akong future sa lalaking napili ko, at pati paglabas at pag-uwi ko sa gabi, kailangan pong ipagpaalam ko sa kanya. Nasasakal na po ako dahil tila nakalimutan po ni ate na nasa hustong gulang na po ako. Napilitan tuloy akong yayain ng boyfriend ko na magpakasal para makalaya sa poder ni ate. Katulad ng inaasahan, tutol pa rin po siya sa plano kong pagpapakasal. Kailan kaya ako makakalaya sa anino ng ate ko? Sana pagpayuhan niyo po at maraming salamat. Okay, hello sender, maying hapon. Alam mo, masyado ka lang mahal ng ate mo, no? Imagine, since mga bata pa kayo, si ate na nag-aalaga hanggang sa nag-asawa siya, kasama ka pa rin niya, nasa iisang bahay pa rin kayo kasi nga gusto kang alagaan ni ate. Kahit na medyo matanda ka na, oo nga, baka nakalimutan na ni ate na adult ka na, no? Siguro para sa akin, sender, kausapin mo lang ng masinsinan si ate. Lambingin mo lang. Sabihin mo sa kanya nga, tako na ka. Kanang naanak ka na sa hustong edad. At gusto mo rin naman magdesisyon sa buhay mo, di ba? And sa imuha namang uyab, imong i-explain kay ate na mahal mo ang boyfriend mo, di ba? Unsa day rason nga, unsa day nakit-an niya, aside sa maingon siya guwa siya future, char, grabe naman sa ate. Unsa day ang nakit-an niya sa imuhang uyab, kay maingon man siya dili siya, di ba? Kasi kung masikap naman kayo pareho ng boyfriend mo, magkaka-future naman talaga, di ba? Unless tamad yung tao, ni man, wa man gapaning kamot, wa gapaning tiil, o oh, kana, brag, wa gita future dala. Pero kung gapaning kamot, o, oh, na magunay future, uy, grabe naman si ate. Siguro masyado lang mataas yung standard ng ate mo, no? Siguro masyado ka lang niya kamahal at gusto niyang makakita ka ng lalaking mas kanagong mas mataas pa kung unsa man ang imuhang naabot karon. So syempre ang gugma di man po siguro basihan ng status. As long as nagmamahalan kayo, as long as nagsisikap kayo pareho ng boyfriend mo, wa man siguro ilain, di ba? But anyways, yun, kausapin mo si ate, lambingin mo si ate, explain ni mo sa iyaha nga basig ate, basig nakalimot ka, teha nga, di guwang napod ba yata? Di ba? Ala lang na siya, sender. Para makarealize po si ate. And yun, tsaka hindi naman maganda na irason ni mo na magpakasal ka, napilitan kang mag-aya ng mag
aya, oo, ng pagpapakasal ng boyfriend mo dahil lang sa gusto mong tumakas sa poder ng ate mo, hindi naman maganda yun, di ba? Kailangan, kapag ka nagpakasal ka, kanang sigurado gyud ka, tsaka ang bata mo pa. Nasa 20s ka pa lang naman. Wala pag ikaabot 25, di ba? So, hindi maganda na porket gusto mo lang umalis sa poder ni ate, ayun, gusto mo na agad pakasal, pagpuyaay. Wrong taana, wrong moves kayo na. Ang importante ngayon, ang mahalaga ngayon, yung magiging tapat ka sa imuhang gibati, sa imuhang ate. At magkaroon kayong dalawa, magkaroon si ate ng kanang malinaw. Malinaw sa kanya kung unsay, unsa mo ba, no? Dapat malaman ni ate, ma-realize niya na ano pa nang matuto rin siyang igalang yung mga desisyon mo bilang isang ganap na adult. Diba? Ana lang na siya. Oo, kausapin mo lang si ate, for sure maiintindihan ka rin niya. Oo, dili kay pakasal dayon. Sure, ay wrong kay na siya. Okay? So, yun lang yun. Ang daghang salamat din, ha. Aha. Good luck sa imuhang love life. And kausapin si ate para dili ka kanagong imuhang ginabati siya, ha, baka nang mahiubos ka gamay. O mas maayo man ang maingon ka aron okay. Wakay tago-tago ang gibati sa iya, vaganarn. At maintindihan naman ni ate yung sitwasyon at ma-remind siya nga ay tama pala, no? Ang kapatid ko, tiguwang nagyod. Pwede na gyud magminyo, pwede na maguyab-uyab, nanay-tanay, maayong trabaho. Kung sa pamanday ako, siyempre, advice-advice na lang gyud na si ate. Dili kay manghilabot siya sa imuhang kinabuhi. Advice-advice lang, di ba? Kapag kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng advice, kailangan mong ate, kailangan mo si ate, yun. Inga na lang, iyahang status, di ba? Dapat yun yung ma-realize ni ate. Kaya kailangan mo talaga siyang kausapin ng masinsina. With lambing. Okay? So, yun lang yun. Nagdaghang salamat. Good afternoon. Request ng song Saranggula. Shukran, Apuan, Jihad, Sabdula, Kaladiapon. Sige, ito anong i-play, ha? Naghang salamat din, ha? Alas, o alauna, 32 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan na siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na to, Yaki, kay nakatisting ta tong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan na po. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
4: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
3: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
4: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
3: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
4: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
3: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
4: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
3: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
4: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
3: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
4: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
5: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, unsa ang imong bation o buhaton kung dunay mamatikdang bukol-bukol sa naglaing-laing parte sa imuhang lawas? Hilabi na sa imong dughan, cervix, kilikili o guban pang parte sa lawas. Siyempre, kasagarang reaksyon ni Ana, mabalakag yun ka, di ba? Muingon dayon na hala, basig cancerous ning maong bukol. Ang pangutana, unsa dayon ang imong himuon? Ayaw dayon kahadlok oy o kabalaka, mga igala. Ang maayong himuon, magpahiling sa doktor, aron masuta kung unsa gyud ng bukol nga anaa sa imo. Ha, dili kay magkuradang dayon ka, di ba? Dili magsigig paminaw lang og mga istorya sa silingan. Paghilom-hilom og adto sa doktor aron imo kining mapatan-aw. Karong panahon na dunay daghang mga food supplement ang makatabang aron wagtangon ang mga bukol-bukol apan dunay taas nga proseso. Kung sa doktor kasagaran ipahimo mauman ang pagpaopera. Dayon ipabiopsy ang parte sa bukol nga nakuha sa imong lawas aron masuta kung benign ba kini o cancerous. Kung herbal ang imong gamiton, dili ka na mahilis dayon. Pero magkaanam-anam, basta kanunay lang ang pagtumar o magalikay ka sa mga pagkaon nga makapasamot in town ni ini. Inana na siya mga higala, no? Karon makapalit na ka sa mga butika sa food supplement. Kaning Bilongga Gold nga herbal capsule nga gihimo sa Yaki Laboratory nga ang sagol ni ini o ang sulod ni ini pure turmeric. O siyempre, ang tanan nato mga produkto, adunay vitamin C. So, pure turmeric plus vitamin C. Mauna ang Bilongga Gold, mga kababayan. Ano? Ang dulang, dulaw, uluyang dilaw, iladong dunay katakos nga batukan ang mga cancer cell o tunawon ang mga bukol-bukol tungod sa taas nga antioxidant properties ni ini. Ang Bilongga Gold, mga higala, mamahimong tumaron, makatulos sa matag-adlaw, aron mapagawas sa lawas ang mga toxin, konhilo, o iyang patyon ang mga cancer cell nga nakuha gikan sa dili maayong lifestyle. Sa taas nga panahon, kaliwat o gikan sa mga nainom o nasimhutan, mga higala. Mauna ang mga sinugdanan actually. Tungod kay epektibo ang herbal plant nga sagol sa Bilongga Gold, ang uban ni mong gihambin nga mga balatian, siguradong mawagtang usab. Hilabi na ang problema sa blood pressure, blood sugar, problema sa matres, digestive system o daghan pang uban. Nasuta sa daghang mga pagtuon nga ang turmeric nga sagol sa Bilongga Gold, libuan na katuig nga gihimong tambal sa mga katiguangan sa mga nasod sa Asya. Lain-laing mga chemical, mineral o sustansya ang makuha sa luyang dilaw sama sa volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, proteins, carbohydrates, vitamina E, vitamina K, copper, magnesium, zinc o daghan pang uban. Maudi ay nga ingon, ana siya ka. Halang dun kaayo sa ato ang lawas mga kababayan, no? Nga daghan yud ang iyahang benepisyo. Ang luyang dilaw, mauusab kini ang iladong queen of spices o reyna sa mga lamas. Kay kung ang imong mga niluto nga sudan dunay dulang, mas mo healthy ka na o mawala ang langsa sa ginaluto nga karne o iyahang.

0: Ang problema, kung dili kaanad sa iyang panglasa o kanang iyang baho, eh kaadili gyud kaayo mo dawat ang imuhang ginhawa, no? So makaman sa pagyud na sa imuhang kamot. Ang uban mo palit na lang og na process na nga luyang dilaw. Apan duna ka na asukar nga dili usab maayo kung taas ang imuhang blood sugar level o diabetic ka. Maong mas maayo pag tumar na lang sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika kay dili ka na mahasol pa mahatag pagayud sa imuha sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghanon ni ini aron mabatukan ang daghan nga balatian. Timani, mga higala, Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Dos sa 19 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Jim Jim Pesukan. Shout out sa tanang mga tigpaminaw, labi na sa Bungadon family, Pesukan family, especially kay Jomelin Sugnuan na nakakaroon sa work. Tesoro, good afternoon. Shout out sa iyang pinalanggang papa nga nagakaon, Mr. Luhi or Luigi Escabas from your Kremlin Tesoro ng Taguig City. Dato Aban, hello sa Aban family, Kinabulaw, Amid, Dato Ahmad, by Ali na nakikinig. Thank you, request ng song Larawang Kupas. Kay Manudos Math, shout out sa kay Mukong nagaligo sa Sapa. Thank you, request ng song Mahal, Miss na Miss Kita para kay Janjan Amir. Nora Langkuwas mo malaya, good afternoon, shout out sa family dyan sa Barangay Kigan, South Upi. Hello sa Langkuwas family and Mumalayag family. Congrats pala sa mutya ng South Upi kagabi, Desiree Manuel Balinto. Pamangkin, congrats. Shout out from Mama Nora Langkuwas ng Saudi. Ayan, sige, hello po, maying hapon o daghang salamat. Good afternoon. Pa-play po ako ng song, Mommy, Shower Me With Your Love. Thank you so much from Michelle ng Kabakan. Good afternoon. The request ng song ni Michael Learns to Rock, 25 minutes. Sana po ma-play and thank you so much po. Afternoon. Request po ng song Sino Nga Ba Siya ni Sarah G. Ayan. Sige, atuan ang paningkamutang ma-play ha ang yung mga song request and yung iba naman na play po natin in advance. Hindi ko na lang po babasahin pero I hope na na-enjoy nyo yung mga song request ninyo din ha nga side. Good afternoon, request ng song Gusto Ko Nang Bumitaw ni Morissette, dedicated para sa self ko ngayon from Secret Sender. may hugot ka ba dyan, Secret Sender? Oh, sige, kaya mo yan. Ato anang i-play mong song request unya-unya. O, sa gugma siguro ni ba, no? Kapag yung gugma gani, kanang nakaka-stress na, toxic na, nakaka-drain ng energy, ay, dapat ragid ng bumitaw, no? Let go! Tapoy kayo ng ingon-ana nga relasyon ba, no? Kanang wala ay kalipay ang ginahatag sa imuha, puro na lang ka-stress. Kanyang maingon ka, mahal mo yung tao, pero siya ba, mahal ka? Sige, kagkapiyot sa usa ka relasyon, o niya, ay, wa kay ginakapyutan. Lisod po, no? Anyway, sige, atuan ang i-play mong song request, o niya, taod-taod, ha? Secret girl or secret sender? Sige, maying hapon din, ha? Good afternoon, pa-play po ako. Ayoko na sana ni Ariel Rivera. Thank you. Alright, alas 2:25 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Kinaudit ko ya kay isauna ko ya sa kuan mga kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungo po ko ng Yaki kuya. Gito layan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na o ka na pet sa akong ligla tapos

0: Nga mami, subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
2: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
2: 7-in-1.
3: Tapos po?
2: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
1: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balatian. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod ni ini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyong kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo. Oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na sa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinakaubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado yun usap ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyong ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay maayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-laing nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang yun ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: that I fall in. Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong bation, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga do na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung duna kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mohubag kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing, tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimo.

0: sa mga ma-heart attack o ma-stroke, alam mo, na asikasuha, bayag yun ninyo, kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infeksyon sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag-toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaon mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infeksyon, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yun ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-ati man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo ay pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang serpentina plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang serpentina plus. Naa na karon sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyod, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Okay, ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni mami.
5: Mm-hmm.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugmo yung mukha mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako ang maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia og sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia og sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo kaniya sa mga bukol-bukol ug batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy ug sobrang paghuna-huna mao'y pipila sa hinungdan ngano mahimo nga dili makatulog ug tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahona, trabaho sa tawo 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang nagahinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga igala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Munang nagaingon kami nga, hangtod upat lang kasasye sa kape. Kopiyaki ba? Or 3-in-1 kopi ba? Nga kopiyaki o kanang okira ba? Hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na yun og soft drinks or energy drinks ba diha? Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas og makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung do na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha. Ang katulogon mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo ana katulgon nya gipugngan sa dihang gusto ka na matulog, ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatug og tarong, maayong himuon batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pa nga ginahambin nga mga balatian kay mo man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Gini na lang takot ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Uwa, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gid mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perfecto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klase mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, maoka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Huwag maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kamusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako.

Tanan nato nga mga produkto sa yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kanatong tanan, ani-ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo tanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma? Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil, dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unahon nato kining rayuma. Sama sa ako ang diingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw. Painumonimo ka na og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabi. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pa gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o na mo gigawas kining Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tao nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita. Bag-o na mo gigawas kining Belongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo. Ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayod. Maayo gyud na siya mga kababayan. Muna nga sige mi og panghangyo nga testingin ninyo kay karong panahona tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Belongga Gold. Kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mao ka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mao na nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa mo nang ingon namo kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibaw-an kung unsa ka epektibo kini. Usahay magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin-balhin gyud namo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Belongga Gold. Sulay ra gud ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita og daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Joy.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Uwa, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon, si Marinel mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax mo di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay kuno saya?
1: Ganado. Ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Enjoy the music.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga kuan katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog ko biya, pwede gitingan ako kalit, tambalan ako. I-aplasan ako mga kalim. Nag-arang-arang din na kay katol. No? Pero wala na, no?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka. Relax na ba niya ako? Maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yan na, matay. Pasalamat in taong si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Bright og himsog kaayo ang kapin o sa katuig nga anak ni Jean Paraguya taga Dacodao, Davao City. Kay Kidiyaki ang iyang vitamins.
5: Then ako siyang gigamitan o vitamins sa Yaki. Alergy sa kabano po yak, anak. Sabuhon ako siya, kabano siya, makasakot siya dali. Then healthy kaayo siya na nag-take na siyang vitamins.
4: Yan ang Kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Nagkuhan ko ko anak bitaw sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day buntag ko gabi ko mag-inom, sir.
3: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
2: Taas akong sugar niya karon, normal na. Burka na pod lagi, sir, kay normal na likay-likay lang pud ta sa kaon bitaw mga tamis.
3: Pila edad ni mo nay?
2: 77.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Igalaw sa kumayong buntaganin yung tanan. Welcome ka rin sa inyong dulumanon. Ginayang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw ng Martes sa Petsa 22 sa Ningbuwan sa Setyembre 2026. Maadyo nga bundang nga na ka ninyong tanan. Ginayang si tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Marag-uban kita o sa kaoras nga ni sa atong tulumanon. Good morning nga na ka ninyong tanan. In simultaneous broadcast, kita karon nga nausap sa atong sister station, sang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Igala, welcome nga sa inyong tulumanon sa atong mga kagsuna, mga mag-uuma, mga drivers karon nga sa kadalanan. Siyempre sa tanang mamumuong sa iyong mibugtaw karon mga ginikanan. Kaya doon ay mga gimbuhaton nga sa ilang mga kuan, diba? Preparasyon alang sa ilang mga estudyante. Igala, welcome nga sa inyong tulumanon. Samtang sa mga saulog sa ilang adlaw na tawhan karong adaw. Malipayong nga selebrasyon na nganha kaninyo nga tanan. Ayaw kalimot sa pagpasalamat sa labaw nga makagagahom sa bagong ang tuig nga iyang gigasa nganha kanimo. Igala, welcome nga sa atong nga dulumanon. Siyempre sa atong nga mga tagapalamati din ang bahina sa Bang Samaro Autonomous Region Muslim Mindanao nga maabot atong pagsibya karong buntaga. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan po sa may area ng Barm. Igala at tangi ang mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid nining atong dulumanon karong buntag unya sa atong pagbarayon kanin sa atong dulumanon. At tangi ang mga detalye ining atong mga headlines sa atong mga balita karong buntaga. Sa atong mga headlines sa karong buntag. Sa atong mga headlines sa karong buntaga at tingnan niyo ang atong mga balita o detalye niini sa atong balita nga lokal. Lalaki sigpaw niini nga ginpadagan nga anti-drug operation dito sa may President Rojas. Sa atong balita nga probinsyal karong buntaga. NBI formal nang nag-survey og sa Bina batok sa DPWH Regional Director sa Davao City. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag PCG, ginapapasilip ang misdeclared ng mga kargamento sa MV June Aster o Senate Bill No. 2426 o Comprehensive School Safety Act pasado na nganha sa hawanan sa Senado. Samtang sa atong balitang international, Yemeni forces giatake ang hutong sa Houthi. Samtang Iranian Foreign Minister nagpapaingon dito sa Qatar alang sa isgutanan sa Strait of Hormuz. Mga detalye ina itong mga headlines unya sa pagligid nining atong turumanon. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Monay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot niyong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
0: O Oras sa higala 10 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray karon alang sa atong mga balida karong buntaga.

0: hybrid vehicle sa mga barko. Hinoon gitata sa marina nga wala pa'y pinal nga bidding sa anga nasangpit nga electric vehicles nga gi-report nga sakay sa MV June Aster nga maoy kuno hinungdan sa sunog. Samtang gipapanaguro sa marina nga padayon na nilang tutukan ang safety o seaworthiness sa mga barko, dungan ang paghinumdom sa National Maritime Week karong mga taknaa. Samtang ginapapaimbestiga na karon sa Philippine Coast Guard kung aduna ba'y maling deklarasyon sa mga kargamento sa MV June Aster nga posibleng nakapagrabe nga nasa sunog nga gikamatay sa 77 katao sa kadagatan sa Coron, Palawan. Sigun sa PCG spokesperson nga si Commodore Noymay Kayabyaba, gikumpara sa mga imbestigador ang aktual nga kargamento sa barko sa cargo manifest nga gisumitar sa kapitan ining Sir Well Sarmiento. Pipila ka mga survivors ang nagkanayong nakalungog sila og pagbusika dahil sa cargo hold bag-o paspas nga mikatag ang kalayo. Lagip sa mga kargamento sa MV John Astra, mga motorsiklo, electric vehicle, pickup truck o pipila ka mga kargamento. Alas 5:18 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong balitang nasunon sa botong 7-0, giaprubahan sa Senado ang ikatulo ug uwahing pagbasa sa Senate Bill number 2426 nga gidusong Comprehensive School Safety Act tumong sa maong balaod nun ng pakusga mga lakang aron nga mapapa niguro ang kaluwasan o siguridad sa mga tungaan, ingon man proteksyon sa mga estudyante, magtutungha o ingon man mga magtutudlo o man pang miyembro sa school community. Lakip sa mga idumala sa maong abroad nun, ang pagpatuman niining Learner Protection Program o mas organisadong sistema alang sa pagpunting o paglikay o pagtubag sa mga bahad, sulod o gawas sa mga tunghaan. Ginasulong usab sa mga abroad nun ang napating mga insidente sa karahasan o pagpamusil nganha nga nakapekto sa mga tunghaan o ingon man sa mismong mga estudyante. Alas 5:19 ang atong oras, uhayng tudling sa atong balitang nasunon karong buntaga. Hugtan ang ginatutulan ni Christopher Bongo o Senator Christopher Bongo ang ginusong pagdaas sa singil sa passport processing fee, samtang gihatagag duot nga usa lamang kining dugang palasunon sa mga pamilya nga Filipinon nga kasamtangang nakasinati sa grabing crisis sa kinabuhi. Gipadayag sa senador nga miyembro sa Senate Committee on Foreign Relations nga ang iyang pagadismaya human nga mautingkay ang baguhay lamang pagdungog nga nasa Senado nga plano sa Department of Foreign Affairs nga itaas ang singil sa regular passport fee gikan 950 ngadto na sa 1,500 pesos. Gikan na yun sa opisyal nga dili kini angay gayud nga ipatuman ni ining mga taknaa. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala sa atong pagbalik ang mga balitang nasunon. Atong ihatagarin yung human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ka, wala napahak, yan yung wala tabuan, buhok, pagka nang kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo siya, lama siya sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot ganihan naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso bantong ra ning palitra in town o galagsik unya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul pasagdan na lang yun nako ni siya kay total bisag tiguwang nami makalingaw baya pod nahala kamudiha pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na.
8: Wow, ka-sweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Tabalan ako sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
7: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
9: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas sa 24 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Hawi na kay maglibot-libot na gila sa lain-laing parte sa Mindanao.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: In simultaneous sa broadcast, gihapon kita karon nga sa atong silingang o sa atong igsoong station sa ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Samtang unya atong huwaton ang report gikan sa atong mga kaubanan kalambigit ni ining mga development dito usaba sa ilang mga dapit.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Una't matunding sa atong balitang probinsyal karong buntaga, diin arestado ang duha ka mga lalaki human nga nababagan sa mga otoridad ang ginatayang anaa sa 9.53 million peso nga balor sa exotic nga mga wildlife sa usa ka dungguanan sa Eva Macapagal Port dito sa may Surigao City, Surigao del Norte niadtong adlaw nga Biyernes. Nadakpan ang duha ka mga lalaki nga driver nga ginabiyahe ang maka nakasilong nga hayop samtang walay mga permit o gikinahanglan mga dokumento kun asa na rescue ang 23 ka mga Indian Star Tortoises, duha ka Star Tortoise, duha ka Giant Aldabra Tortoise, usa ka adult Plancher Tortoise, ugunom ka mga batang tortoise, nasamsam usab ang lain-lain pang mga species sa langgam kung naasa nakuha niini ang duha ka mga white cockatoo, tulo ka red o blue electo sa parrot, tulo ka green electo sa parrot. Lakit na sa mga na-rescue usab ang duha ka beercat o benturong. Dungan usab nga nasamsam ang duha ka mga iro, usa ka golden retriever o usa ka shih tzu. Nagiba na usab ang uban pang mga paraphernalia sama sa firearm, magazine o bala, cellphone o usa ka white utility vehicle. Ginatayang anaa balor sa 9.5 million peso ang nakumpiska sa mga otoridad gikan sa mga sospechado. Samtang gunit sa mga gunit na karon sa headquarters sa Regional Maritime Unit 13 ang mga na-rescue ng mga kahayupan alang sa dokumentasyon. Lalaki pa ang uban pang mga ebidensya. Nakadakdaw sa mga turnover ang mga hayop sa Department of Environment and Natural Resources. Mangita usab og duha ka o mag-atubang usab gining duha ka mga suspect ni ining kasong kalapasan sa Republic Act 9143 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag ha. Dugang atuling sa atong mga balitang probinsyal karong buntag gikan na dito nga bahina sa may area sang dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao diin gihugtang karon sa Department of Education DepEd Division sa Maraybalay ang seguridad sa tanang tunghaan na dito sa ilang lungsod pinaagi sa pagpatuman nining mas istriktong pagsusi sa mga gamit sa mga estudyante o pagigalayon sa kapulisan nga nausaba uban ang ilang lokal nga panggamhanan. Gikan na yun ni Dr. Cherry May Limbaco, ang Schools Division Superintendent sa DepEd Malaybalay. Gipadayag niini nga nagapadayon ang regular nga pagsusi o random bag inspection sa mga tunghaan lagi man na sa mga dagkong sekundarya sama sa Bukidnon National High School nga lunay kapin 11,000 ka mga estudyante. Dugang pa ni Dr. Limbaco, nagapahigayon na usab sila ga simulation exercise kauban ang Philippine National Police, City Mayor's Office ug mga barangay kabitan alang sa kaandam sa emergency. Gawas sa mga watchman nga gipondohan sa lokal nga panggamahanan na nag-imprinta usab og mga lisensyadong Blue Guards ang mga peacekeeping action team sa arma siguro ang kaluwasan sa mga kabatanunan. Sulod o gawas sa ilang mga tunghaan.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:28 Philippine Standard Time. Karon atong dawaton ang report gikan sa atong kaubang si Erwin Umadhay. Kaubang Erwin.
10: Tunay sa Caraga Municipal Police Station, kauban ng mga personnel sa 1st DOP MFC o DOPPOPIU sa Barangay Poblasyon Caraga Davao Oriental. Alas 5 sa hapon sa Miaging Adlaw, gilang suspect sa alias Yoyong, residente sa maong lugar. Nasikop ang suspect, kuman siya kuno makitang aktwal nga nakigdula sa maong illegal gambling activity nga Karakross. Nakuha gikan kaniya ang 2 ka peso nga sensilyo, 2 ka 100 peso bill, ug usa ka lingin nga bato nga giingon gigamit isip paraphernalia. Sa pagkakaroon, anana sa Caraga Municipal Police Station ang suspect, samta naghulat sa tukmang legal nga disposisyon sa kaso. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghang salamat kaubang Erwin Umadhay sa maong taho gikan na didong bahina sa may area sa Davao Oriental. Samtang saraing bahin og dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga, samtang atong ginahulat usab ang kining dugang taho gikan sa atong kauban ditong dapita sa may area sa Panguel Bay.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Din dulo ka mga lalaking gitudlong street level individual sa illegal nga droga ang nadakpan sa ginpirigayon nga bypass operation sa kapulisan dito sa lungsod sa Kitaw-Taw, Bugidnon. Sa tahong nadawat gikan sa Bugidnon Police Provincial Office, gipamunuan ni Police Director Police Colonel Oliver Soto Navales, gipahigayon ang operasyon sa mga sakop sa Kitaw-Taw Municipal Police Station. Diin na sigpawa kining maong mga sospechado dito sa Puro 4 Barangay Tawa sa maong lungsod. Nakuhagikan sa mga sospek ang 8 ka ginatuhuang unod ang illegal nga droga. Diin nagatimbang kiniga 3.86 grams o kini balor anaa sa 26,000 pesos. Gawas sa giniling mga droga, nakuha usab sa mga suspetsyado ang uban pa nga mga draga para fernalia.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang taho gikan sa may area sa Northern Mindanao, ana sa linya ang atong kauban gikan Joy FM Panguel Bay.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
10: Ang mga preventive health measures batok sa dengue o guban pang hulga sa panglawas ato sa 4th Local Health Board Meeting 2026 kagahapong adlaw, gipangulohan ni Mayor Art Benji Kakabulaong ang maong meeting diing gihisgutan ang mga update sa dengue, school-based immunization o guban pang health program sa munisipyo. Lakip sa gipresentar sa Municipal Health Office ang mga kalihukan na sama sa active case finding, bloodletting activity, pusok kalisugan o lay first basic life support training. Gipasayog daw sab ang mga importansya sa preventive health care o koordinasyon sa nakilaing health stakeholders aron mas mapanalipdan ang mga residente o malikayan ang pagkailap sa mga sakit sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Si kaubang Erwin Umadhay, gikan na sa may Davao Oriental. Samtang dugang nga tuling sa atong mga taho karong buntaga, atong lakbitan ang dugang nga mga taho unya sa atong pagpadayon gikan sa atong mga kaubanan. Samtang sa laing bahin og dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga gikan na sa may area sang Barm, diin nagibalik nga na sa ilang mga units na ang mga tinunan sa Provisional Battalion sa 1st Infantry Division human ang ilang security mission dito sa Lanao del Sur, galambigit sa pinakaunang parliamentary elections sa niadtong nakalabay nga simana. pangunahan ni First Infantry Division Commander Major General Eroy Rey Baroquillo Jr. ang pag-welcome o deactivation ceremony sa mga nagbalik na tirunan sa Provisional Battalions. Nakatutok ang ilang deployment sa pagpakusog sa seguridad dito sa Lanao del Sur, dungan ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police Commission on Elections o lokal nga panggamhanan. Sigon sa maong opisyal, walay napating violent incident dito sa may Lanao del Sur sa kinadibukang panahon sa piniliay. Human ang ilang misyon, formal nga gi-activate ang provisional battalions o nagbalik ang mga tinunan nga nasa ilang regular nga mga units o mga buhatan.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
11: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
12: Bilunga Gold, hantog ka rin.
13: Ano po?
12: Eh, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
13: Ang imuhang tiil.
12: Ang imuhang tiil ko.
13: Oo.
12: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
13: Oo.
11: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
14: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
15: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
14: 7-in-1.
15: Tapos po?
14: Nung nag-isada kuminom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
11: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Alas 5.34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong laray karon sa atong balitang probinsyal.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito sa may area sang Davao din, nasigpaw sa kapulisan sa Santa Maria, uban ang laing unit, ang usa ka wanted person sa kasong attempted rape. Kinsa nagtagot-tagot sulod sa 8 katuig nga naaresto sa barangay o dinhi sa Kidapawan na City. Sigon sa report sa... mga otoridad, gikan na Davao, kining maong suspitsyado nga si Mincho nga naaresto gayod dinhi sa Kidapawan na City. Ang maong nga suspitsyado ang karon gidala na dito sa may Davao Region aron atubangon ang iyang kaso.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.35 Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita. Diin nagbangutan karon ang pamilya sa 87 anyos nga lolo human kining nakablagang wa na kinabuhing nahumol sa tubig sa suba dito sa Sawata, Davao del Norte. Gikan ayon nga ang gikan sa Sawata Municipal Police Station nga ang bigima mao si alias Kulas, residente sa kilometer 29 poblasyon Sawata, diin nawala kini kaniadto pa nga Setyembre 18. Matud pa nakurat ang mga katawhan sa dihang nakita ng bigima nga naghumol sa tubig dentro ka adlaw nang gipangita sa iyang pamilya nga ana-ana sa estado nga pagdugta. Nasayra nga posible nga nahagbong ang bigima sa pangpang nga napadulong sa tubig diin na sa iran nga naglakaw kini tungod usab sa iyang pagkalimtanon.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Padayon ang pagigbisog ang sustisya sa martial law victims sa nagrayang progresibong grupo. Pinagi sa paglunsad sa liho protesta dito sa Freedom Park, Davao City, subay sa ika-45 nga tuig sa martial law din sa Nasoda. Sigon ni Rauf Sisay sa bagong alyansang makabayan ko na Bayan SMR nga panahon na sa martial law sa diktatura ni Marcos Sr. Mukabat sa 70,000 ang ginakop, 34,000 ang gipang torture o 2,240 kapin ang gingong gipatay nga kinahanglan nga mahatagag hustisya. Samtang gipapanawagan usaban nila ang pagpaningil kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagbungkag sa NTF-ELCAC, pagbasura sa excise tax og 12% sa value added tax sa pagbasura sa paksa, leka o guban pang mga reklamo. Nasaran nga gitambungan ang maong lihok protesta gikan sa Nakbayan SMR, Kabataan SMR, Gabriela Youth Davao, taong simbahan, bagong alyansa makabayan o guban pang mga progresibong grupo.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 siyete ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntagan.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntag, atong lakbitan karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Angol ang sa kalalaki human maaksidente samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo at tubangan sa usa ka pribadong bangko sa poblasyon Kapatagan, Lanao del Norte. Ang biktima mo si John Ray Abascal Villamor, 29 anyos, mulupyo sa Brokuno, Barangay Beles, sakop sa maong lungsod. Subay sa report, gikatahong ni Sulay Uglikay sa usa ka payong-payong nga nakahunong sa tuong abahin sa dalan ng biktima apan kalita na wala kontrol sa iyang gimanehong motorsiklo, hinungdan nga kini ang nabalintong.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nakadawat og educational assistance ang 31 ka mga survivors sa online sexual abuse and exploitation of children kon USAIC dito sa Iligan City, isip kabahin sa Project SAFE sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD nga gipanguluhan sa City Social Welfare and Development Office. Nadawat sa matag individual ang 8,000 pesos nga college students o nga na sa mga college students nga nanahimong biktima. 5,000 pesos ang sa high school o senior high school students, samtang 3,000 usab sa mga elementary students. Tumong sa programa ang pagtabang sa mga survivor nga makabadayon sa ilang pag-eskwela o makabalik sa ilang normal nga kalihukan. Kabahin usab sa Project SAFE ang aftercare o recovery services sama sa psychosocial support, regular nga monitoring o guban pang intervention sa alang sa maong mga individual.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras, samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dawaton ta ang report gikan na ditong bahina sa may area sang didong bahina sa may area sang Northern Mindanao.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong siren ang dugang tudling, wala pang signal gikan sa atong kauban. Unya na lamang atong huwaton ang signal gikan sa atong kauban gikan na ditong bahina sa may area sang Northern Mindanao.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag dito sa may area sang Barma Region, pipila ka adlaw human ang pinakaunang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao first parliamentary election ni adtong Setyembre 14. Nakigakita si MILF BF Northwestern Mindanao Front Chief Commander Haji Abdullah o Commander Bravo makapaara kang election o kang MILF Chairman UBJB President og MP-elect Alhaj Murad Ibrahim. Ang pagbisita ang ginpadagayon human ang pinilian kung asa wa nakuha sa pwesto si Commander Bravo sa bagong parliamentary o Bangsamoro Parliament. Sa pika sa bahin, gipadayagan niya ang pagdawat sa nanimong resulta o gagitamyaw sa pagkapili si Chairman Murad, dungan ang uban pang mga nominado sa United Bangsamoro Justice Party.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga tahogikan na ditong bahina sa may area sang Northern Mindanao.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong dawaton ang tahogikan na sa atong mga kauban na dito nga bahina sa may Northern Mindanao, gikan na sa Joy FM sa area sang Pangil Bay.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong dawaton ang atong report na gikan na sa atong kauban na dito nga dapita sa Joy FM Pangil Bay.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Natayap ang tanan ng mga empleyado sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Nga matod pa niya, Paluswagon o palambuon pagayod ang kalidad sa serbisyo ngayon gihatag ngadto sa katawhan. Ipadayag ni Mayor Tata Yapa sa ato sa pagpahigayon sa unang adlaw sa pagsaulog sa ika-126 ng Civil Service Month sa nasampit ng lugar. Di nagkahiusa-usap ang mga opisyal ni Tumura, kaabon ang mga empleyado o mga nagkalilaing departamento sa munisipyo. Matod pa ni Mayor Yap, kinahanglan nga kanunay unahon sa matagkawani sa gobyerno ang kaayuhan para sa publiko. Iyang gibutyag usaba nga ang pagservisyo sa gobyerno dili lamang kini ordinaryong trabaho, kunduli usa ka dakong responsibilidad o obligasyon ngadto sa mga lumulupyo. Samtang gidasig usab niya ang mga empleyado nga mahimong matinud-anon kanunay, kugihan, matinahuron o responsable sa pag-atiman sa mga kliyente nga muduol diya sa matag opisina sa munisipyo. Kinahanglan usab matud pa niya nga paspas o tarong gayod ang pagproseso sa mga transaksyon aron dili maglisod o magdugay ang katawhan sa pagkuha sa ilang gikinahanglan nga serbisyo. Isip pag-ila sa paningkamot o dedikasyon sa mga kawani, gipaambit usab sa mayora nga dunay posibleng nga ipatuman nga pag-increase o pagtaas sa sweldo sa mga empleyado sa sunod tuiga. Apan kini nga kini nga mga mensahe nagagad pa lamang gihapon sa tukmang pagtuon nga anaag gihapon nakadepende sa pundo o sa mga polisiya o proseso nga kinahanglan sundon sa lokal nga pangagamhanan. Sa nagpadayong selebrasyon, gibutyag usab sa mayor nga ang mga kalihukan dili lamang alang sa pagdula, paglingaw o pagserbisyo. Kini usa-usab ka oportunidad aron mapalig-on ang panaghiusa, paghinigalaay o maayong relasyon tali sa mga empleyado sa matag opisina. Matupas mayor, pinaagi sa sports o uban pang mga kalihukan, makita ang espiritu sa kooperasyon o pagtinabangay. Ang maong panaghiusa importante aron mas epesyente o mas organisado ang paghatag o selebrasyon o serbisyo ngadto sa publiko. Ginaman usab nga ang pagsaulog sa Civil Service Month mahimong inspirasyon sa tanang kawani sa LGO aron mas mapalig-on pa ang ilang dedikasyon o pagsalig sa matinud-anong pag-alagad ngadto sa katawhan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malino, gagikan sa may Joy FM, Panggilbe. Unya ato pang pagabalikan ng atong kaubang si Renzo Sumalino alang sa dugang taho karong buntaga. Samtang sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga, suportado sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kon OPA Pro, Government Implementing Panel o GPIP, ang investigasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI sa nahitabong gubot dito sa Cotabato City bisperas ug sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Sigon sa OPA Pro o GPIP, nakiglambigit na sila sa NBI na itong adlaw mismo sa pinilian aron nga hangyuon nga maglangkob niini nganha sa usa ka imbestigasyon bago pa man ang musunod nga panawagan alang sa pagutingkay niini. Tumong sa imbestigasyon nga mapunting gayud ang tuod nga nahitabo ug masayran kon kinsa gayud ang angay manubag og ingon man mahatag og hustisya ang mga biktima sa nasangpit nga insidente. Gihatag og duol ta sa duha ka grupo nga angay gid maresolba ang insidente pinaagi sa rule of law og sa tabang sa pakig lambigit nga nasa tukmang mga institusyon.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:46 sa atong oras sa atong balikan ng dugang at taho gikan na dito sa may Panggal Bay. Ana sa linya si Renzo Sumalino.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:46 sa Philippine Standard Time. Atong ginahulat ang signal gikan kang kaubang Renzo Malino gikan sa may area sa Panggil Bay.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Angel Tatayap, ang tanan ng mga empleyado sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Lalalanao del Norte. Nga matod pa niya, paluswagon o palambuon pagayod ang kalidad sa serbisyo ngayon gihatag ngadto sa katawhan. Ipadayag ni Mayor Tata Yapa sa ato sa pagpahigayon sa unang adlaw sa pagsaulog sa ika-126 ng Civil Service Month sa nasampit ng lugar. Di nagkahiusa-usap ang mga opisyal ni Tumura, kaabon ang mga empleyado o mga nagkalilaing departamento sa munisipyo. Matod pa ni Mayor Yap, kinahanglan nga kanunay unahon sa matagkawani sa gobyerno ang kaayuhan para sa publiko. Iyang gitbutyag usaba nga ang pagserbisyo sa gobyerno dili lamang kini ordinaryong trabaho, kundi usa ka dakong responsibilidad o obligasyon ngadto sa mga lumulupyo. Samtang gidasig usab niya ang mga empleyado nga mahimong matinud-anon kanunay, kugihan, matinahuron o responsable sa pag-atiman sa mga kliyente nga muduol niya sa matag opisina sa munisipyo. Kinahanglan usab, matod pa niya, nga paspas o tarong gayod ang pagproseso sa mga transaksyon aron dili maglisod o magdugay ang katawhan sa pagkuha sa ilang gikinahanglan nga serbisyo. Isip pag-ila sa paningkamot o dedikasyon sa mga kawani, gipaambit usab sa mayora, nga dunay posible nga ipatuman nga pag-increase o pagtaas sa sweldo sa mga empleyado sa sunod tuig. Apan kini nga mga mensahe nagagad pa lamang gihapon sa tukmang pagtuon nga anaa gihapon nakadepende sa pundo o sa mga polisiya o proseso nga kinahanglan sundon sa lokal nga pangagamhanan. Sa nagpadayong selebrasyon, gibutyag usab sa mayor nga ang mga kalihukan dili lamang alang sa pagdula, paglingaw o pagserbisyo. Kini usa-usab ka oportunidad aron mapalig-on ang panaghiusa, paghinigalaay o maayong relasyon tali sa mga empleyado sa matag opisina. Matupas mayor, pinaagi sa sports o uban pang makalihukan, makita ang espiritu sa kooperasyon o pagtinabangay. Ang maong panaghiusa importante aron mas epesyente o mas organisado ang paghatag o selebrasyon o serbisyo ngadto sa publiko. Ginaman usab nga ang pagsaulog sa Civil Service Manda, mahimong inspirasyon sa tanang kawani sa LGO aron mas mapalig-on pa ang ilang dedikasyon o pagsalig sa matinud-anong pag-alagad ngadto sa katawhan.
16: Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras, Tinig ng Bayan.

0: O aksyon sa gobyerno. Giya kalambigit ni Duterte ang insidente sa masarapad nga kahimtang sa pagduma din sa nasod Pilipinas. Hatagan niya gadood nga angay gayod nga tutukan o hatagag pansin na ang mga nagunang katungdanan sa gobyerno lakip na ang seguridad o kaayuhan sa mga Pilipinhon nga mas nakatutok matod pa o angay tutukan sa kasamtangang administrasyon imbis nga na sa political consolidation. Dugang pa niya nga dili lamang ang mga bitima sa nasangpit nga insidente ang angay gayod hinungduman tungod nga daghan pang mga batang Filipino ang pwede matod pang mahagbong nganha sa kapiligro.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ini.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, di taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre, anga lagi.
5: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
6: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
8: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang pangkuti, nawala ko siya.
7: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:52 ang atong oras. Karon na, alang sa atong mga balitang lokal, unahon na paghagbat ang taho gikan sa May People Ma Area ana sa linya, ang atong maabdigong kaubang si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kaubang June!
9: Yes, good morning. Maraming salamat at umaga sa ating...
0: Kaubang June!
9: Yes, sir. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nananawagan ngayon na si Mitzay at Mayor Rollier naman sagdalan sa lahat ng mga magulang, mga eskwelahan at pambansang pamahalaan ng PASMAS para kasin ang pagbabantay at paggabay sa mga kabataan, partikular na ang paggamit sa internet, social media, online games at iba pang digital platforms. Ayon kay sagdalan, magbabago na o nagbabago na ang mga hamon sa seguridad ng mga kabataan dahil malaki ang oras na inilalaan ng mga ito online. Kailangan di umunong bigyang pansin hindi lamang ang physical security ng mga paaralan kundi pati ang kalagayan ng mga kabataan sa digital environment. Kabilang na ang mga content at online communities na kanilang nakikita at kinabibilangan. Iminungkahi ng alkalde sa national government na pag-aralan ang posibleng regulasyon sa access ng mga minor de edad sa ilang social media platforms at online games, pati ang iba pang hakbang para maprotektahan ang mga kabataan online. Nabanggit din ng alkalde ang posibilidad ng mas mahigpit na cellphone policy sa lahat ng mga eskwelahan, depende sa magiging polisiya ng mga kinauuka ng ahensya at school administrators. Binigyang diin ito ang mahalagang papel ng mga magulang at tinikayat ang mga ito na bantayan at gabayan ang paggamit ng kanilang mga anak sa cellphone at internet. Kinakailangang magtakda di umano ng oras para sa mapagamit ng gadgets at tiyaking sapat ang oras ng mga kabataan para sa pahinga at pag-aaral. Ang Midsayap, ang isa sa may pinakamaraming eskwelahan mula elementary hanggang high school sa buong probinsya ng North Cotabato at nandirito rin ang isa sa may pinakamaraming pribadong eskwelahan na ino

0: cooperate ng mga sectarian at non-sectarian organizations kung kaya tinikayat nito ang lahat na makiisa sa nasabing hakbang para maiwasan ang anumang klase ng pangamba o panganib para sa mga kabataan na inudyukan ng kanikanilang mga social media exposures. Yan ang latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Naghanga salamat ka ba nga June Villasoto, gikan sa may area sa nga P. Palma. Samtang ginpanagayon, ang updating karambigin din ang implementasyon sa Executive Order Number 70 o Whole of the Nation Approach sa lalawigan sa Cotabato sa gihimong Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict on PTFL kaka third quarter meeting sa Green State Convention nga gipangunahan sa Department of Interior and Local Government o GAL. Ingon man na uban pa nga mga buhatan kanayon sa direktiba ni Governor Emilio Mendoza ang aktibong nanahimong katambayayong sa provincial o national nga gobyerno ang maong programa sa pagpaluig nining kampanya kontra sa insurgency dinhi sa nasud. Pamatuod nini adunay 15 million peso nga pondo usab ang lalawigan alang sa implementasyon sa ALCAC program sa mga conflict affected barangays katambayayong ang uman pang mga national lined agency.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Samtang gipadigayon usab ang pagpaligon karon sa Getting Along You and Me Congaima orientation sa pagpanguna sa provincial government kalambigit ni anang pagpakusog sa koneksyon na og relasyon nga sa ginikanan og ilang mga anak pinaagi sa panaghisgot o uban pang mga aktibidad nga nakasentro sa pagsinabtanay og responsibilidad og katungdanan sa pamilya o gaingruman sa mga hagit usab nga sa mismong mga kabataan-unan sa nasangpin nga tinguha gikabahin sa PGO Population Gender and Development Division sa mga ginikanan og adolescents sa Don Antonio Jaime High School sa Barangay Del Carmen, President Rojas og Busaon Integrated School dito sa Banisilan ang aktibong paglangkob nining GAIMA orientation giya personal kining giatuan mismo sa mga natungdang mga opisyal og natungdang mga ahensyang naga-implementera niini.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:57 ang atong oras samtang gisugdan na sa pipila ka mga pampublikong tunguan din sa Dakbayan ang bakuna eskwela nga target nga makahatag og libreng vaccination sa anaa sa 7,000 ka mga learners din sa lungsod nakadakdang bakunahan batok sa measles, rubella o tetanus, diphtheria ang mga magtutungha sa grade 1 hangtod grade 7 samtang grade 4 usab ang makadawat sa pagdepensa nining human papillomavirus o cervical cancer. Gusto sa Department of Education na Kinapawan City Division o Kinapawan City Health Office nga pinaagi sa pagpatuman sa programa walay batang makabaton sa grabing balatian tungod sa dili pagpabakuna. Inungdan na usab nga padayon ng ilang pagigalambigit sa mga ginikanan magtutudlo o guban pa nga mga kaanak nga dili gayod kalimtan ang pagpabakuna batok sa vaccine preventable diseases sila binang nga mahatag kini nga libre nga na sa mga learners. Buntag kagahapong adlaw dihang gipadigayon ang kick-off sa bakuna eskwela sa Kinabahan City Pilot Elementary School diin mitambong sa maong programa ang matinuran sa DepEd o Kidapawan City Health Office.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Samtang nakalaray na karon sa lungsod sa Quezon dito sa Kauluhan ang mga produktong gikan sa Kidapawan na City particular na mga prutas gikan sa Dakbayan nagsugod kagapong adlaw hangtod kini karong buwan o karong Setyembre 25 kabayan kini sa paningkamot sa lokal nga pangamanan nga ginuma sa City Agriculture nga suportahan ang mga mag-uumaga prutas o mag-abli kini bagong oportunidad nga merkado nga nasa bag-o na usab nga mga agri-entrepreneur expedition sa unod niining Kinapawan City Fruits sa product display dito sa Quezon City Passwalk ang lain-lain mga prasko og process products gikan sa mga local fruit growers sa Kinapawan City tumong sa aktibidad nga mapakita ang kalidad og pagkalahi og potensyal usab nga mga produktong agrikultural gikan dinhi sa Kinapawan City.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Alas sa 5:59 ang atong oras sa Higala, katuang laray, unang laray sa atong mga balitaan na karong buntaga, karong adlaw nga Martes sa Petsa 22 ng buwan sa Setyembre tuig 2026.
1: Tinig ng Bayan.
2: Salamat sa inyong pagubanhan ni sa atong trumanon, syempre sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinabawan, kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok, Mayo buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Hala, naanapod bago. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Kapsul. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Kapsul.
1: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.
4: Himsog kaayo og bibo ang apo ni Lolita Samiliano, taga-Tagbilaran, Bohol, kay Kidiyaki ang iyahang vitamins.
5: Ni ako ang apo ganit kong ipatumar og kanang Kidi vitamins og katupong yaki nga oil akong gihaplasa nang ako ang apo nang iyahang mga up-up nga ako pud mo pud ni haplas na ko sakit akong arthritis. Nawa naman pag salamat sa dayo sa yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil o Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
6: Isa kayo sa ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang...
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.
6: Maayong muntag mga katinig, welcome diri sa ito ang programang Tinig ng Bayan na adlaw nga Martes, Pitsa 22 sa bulan sa Setyembre. Mga katinig, hapit na mahuman ang bulan sa Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, tulo ka bulan na lang mga katinig, mahuman na ang tuig 2026. Mga katinig, ayaw maghawa o bani kami. Kaya daghan kita og mga hisgutanan nga adunay kalambigitan sa adlaw-adlaw nga panginabuhian o panginabuhi sa ato ang katawhan. Mga katining, mayong buntag diha sa atong ang mga kaigsuunan. Madayaw na temprano sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Of course, ang atong kauban si Erwin Umadhay diha sa Katiela o diha sa Caraga, si James Palma Hill. Mga katinig sa atong mga kaubanan diha sa Pangel Bay, Joy FM Pangel Bay, si Rin Sumalina, Boga, uban pa. Ngayong buntag sa ato ang mga tigpaminaw diha sa probinsya sa Lanao del Sur o Lanao del Norte, including ang Misamis Occidental o Zamboanga del Sur. And of course, naka-tune in sa 102.3 Joy FM sa Kidapawan City. Mga katinig, abot naglanog-lanog ang 102.7 diha sa probinsya sa Bukidnon, no? Hangtod diha sa Impasugong. Mga katinig, ang mga horsemen nga naminaw karon diha sa Bukidnon na maimuntag sa inyong hangtanan. Of course, mga katinig, mga lusob tano sa tiyan sa probinsya ng Davao del Norte at saka, Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur, mapita. Mga katinig, sa itong mga kaigsuunan, daghan mangguning kining Sultan Kudarat provinces actually melting pot of tribes, no? Na mga Ilocano diha, na imbag nabigat kada kayo amin sa itong mga kaigsuunan ng mga Ilonggo, mayad nga aga.

Hello. And of course, ato mga katinig, there is a probinsya sa North Cotabato, may buntag sa ato ang tanan. Mga katinig, nagpadayon nga usa kadako nga issue kining panghitabo diha sa Banga National High School. Mga katinig, kung asa usa ka estudyante ang namusil. tulo ang patay mga katinig kung nagpabiling unom ang samaron. Mga katinig, dako kay ni nga issue tungod kay dili lang ang lokal nga panggamhanan ang naalarma ni ani kun dili ang tibuok panggamhanan sa nasud sa Pilipinas. So aduna na yung mga representante sa national government nga nibisita og dagpa dayag sa ilahang mga statement. Mahitungod ining masubo nga panghitabo diha sa Banga. O atong hinumdulan mga katinig, dili lang kini. Ang una kaya dito sa Leyte. Aduna gihapon hitabo nga susama ni ani og gisundan kini sa Zamboanga City. Ato kini ginahisgutan mga katinig kay this has serious implications sa ato ang mga kabataan, especially nga kining mao mga panghitabo na hitabo diha sa mga eskwelahan where the students are supposed to be very very very safe. Kay ikaduhang tahanan kini sa mga kabataan and learning institutions ay dapat kung naamay safe nga lugar kining mga learning institutions dapat safe gyud ni kay even sa Geneva Convention kining gitawag og International Humanitarian Law or IHL no kining balaod nga naga-humanize to what is already an inhuman war. Klaro gyud diha that among others no nga dapat dili siya subject ka dili siya paningkamutan gayod sa mga warring groups nga ang mga simbahan, ang mga eskwelahan, ang mga sources sa water supply is dili gyud na atakihon, dapat safe gyud na. So mga katinig, apil diha ang mga eskwelahan, bawal na siya even during wars, no? Now, dili man ni gira. Dili man panahon sa gira, but students themselves ang maoy nagapasiugda sa mga violent incidents diha sa eskwelahan, which is a real reason for alarm. Dili lang sa mga education officials, but this has to be taken dili lang gani sa whole of nation approach, meaning dili lang gani tanang agency ang agency sa government ang dapat ma-involve niya ni bata also the international cyber community. Sa ubang nasod mga katinig, aduna na ay cyber network nga gipamulta og dagko kay nga halaga tungod ni aning failure nila sa pag-regulate or pag-control ni aning violent murag sekta na ni sila ang naa sa cyberspace. Dari sa Pilipinas mga katinig, daghan ng mga proposals. For example, ang Department of Interior and Local Government na si Secretary Junvic Rimulya, matod pa niya gahapon nga karong adlaw modto siya sa Kongreso o aduna siya ihangyo ng mga balaod nun para lang kuno masugpo o no or maundang mababagan kining maong mga muraog kulto diha sa internet. Mura kini og kulto mga katinig nga ginahubog no ang mga panghuna-huna sa mga vulnerable na mga kabataan para maghimo og violence no nga ang pinaka pungkayan
sa ilahang tumong is kining kung makapatay ko no kining maong mga biktima nila mga estudyante, mas dako sila ug reward. Mga katinig, murag lisod-lisod ni nga gira, kaya una murag nakigsangka ang gobyerno batok sa mga dili makita ng mga tao. Mas maayo pa man itong makigsangka o mga kwan, kanang mga kriminal, kay klaro yun nga tao o klaro yun kung asa sila gukdon. Kini mga katinig, mga criminal elements gihapon kining nag-mold sa panghunahuna sa mga kabataan nga maghimo og mga violente nga mga lakang. Apan lisod sila kontrolon. Guwas kung actually isa sa mga proposals sa ni John B. Crimulya sa DILG, dili lang ang DILG, gisuportahan pud kining iyahang proposal sa uban pa mga departamento sa atong gobyerno. Kining proposal nga iban, no? Iban sa mga network, kay nailhan naman guning na yung mga network kung saan yung mga grupo diha sa internet nga nag-show, nag-palapnag sa violente nga panghuna-huna, dapat kini iban. Actually, nahimo na kini sa US, no? Gipamulta gani si Meta. Dako kayang multa ni Meta. So, kana mga katinig, this is a serious problem. Serious because ang mga eskwelahan ay dapat one of the safest, pinaka-safe nga lugar nga dili dapat ma-disturb ang learning process. Kay dito sa mga katinig, gahapong adlaw gisuspende sa provincial governor na si Governor Tamayo ang klase sa tanang mga eskwelahan dito sa probinsya tungod sa grabing kahadlok, grabe na traumatize ang mga kuan, dili lang estudyante kundi dili pati ang mga ginikanan tungod niya ning nahitabo sa banga. Mga katinig, ang nakahinabi na to gahapon si Regional Director Loreto Nunoy Cabaya sa Department of Social Welfare and Development ug matod pa niya sila Director Cabaya ang isa sa mga unang ni-responde dito sa scene sa nahitabuan, no? Si Director Cabaya, usa sa mga nauna nga niadtog yun dito o nagsusi sa kahimtang sa mga kabatanunan na sa mga estudyante o di lang mga estudyante pati mga ginikanan nga na traumatize. O matod pa niya gahapon sa atong pakikinabi kaniya nga gimobilize sa nila ang ilang mga trained psychosocial interveners sa kauban ang Department of Health o uban pa ang mga ahinsa sa gobyerno nga aduna iso sa mga expertise para undergo sa psychosocial interventions ang tanang ng hinahanglan o ingon ani nga intervention katong mga na-traumata.

po sa mga katinig, kanang 16 years old, bisag kanang 16 years old and below, dili will mo rag lopsided po na nga ano, suggestion. Lopsided mga katinig tungod kay sa mga pagtuon, sa mga study, sa ang gitawag na ito og age of wisdom, mao gyud ang 18 years old pataas. So kung 16 napay 17 years old nga ano dili ma-appeal sa kining pagban sa internet. Ang pinakamaayo gyud ha mga katinig sa ato ang tanaw ang iban kini ang iban no kining maong network sa mga tawag na to mga kulto, cyber kulto. So atong paningkamutan mga katinig nga masubaybayan kining maong balita kay this is a running story nga dapat natong ikabalaka o dapat nato ni siya nga subaybayan aron natong mahibal-an kung unsa ang mga pamaagi para makalikay ni ani but most of all as of the moment mientras nga wala pa naplastar ka ng mga solusyon nga gilatid sa gobyerno atong panawagan sa mga ginikanan nga bantayin ninyo ang inyohang mga anak, mantay gayod ninyo ang inyohang mga anak. Kung makakita ka mo og signs, no? Ang murag na usab man ang kinaya sa inyohang anak, base og kana mga ano na red flags na na. Adunay mga pipila na kuno nga nagboluntaryo nga naobserbahan nila ang ilahang anak nga murag na usab og ang unang gihimo nila gibuluntaryo nila nga i-undergo og psychosocial interventions. Matod pa ni Regional Director sa DSWD, Loreto Nonoy Cabaya gahapon na mga ginikanan kung aduna ka mo'y maobserbahan nga dili maayo nga kinaiya or nausab ang kinaiya sa inyuhang mga kabataan, pwede ka mo makigalayon or muadto sa mga opisina sa Department of Social Welfare and Development diya sa munisipyo. Or kung naaman mo sa mga barangay, pwede ka mo makig-coordinate sa mga barangay officials para mga barangay officials sa mutabang pag-facilitate ka, makaabot ka mo dito sa tulunghaan sa DSWD kay matag DSWD office sa matod pa ni Cabaya. Aduna na kunoy mga trained nga mga ano para psychologist o wag lang para psychologist no sila kadtong mag ano psychosocial intervention sa atong mga kabataan. Mga katinig, 24 minutos na human milaway ang alas 6 o dito sa kauluhan. Dito sa kauluhan mga katinig, nagpadayon ang bista o pagtaral kay VP Sara Duterte Diaz sa Senate Impeachment Court. Kagahapon adlaw mga katinig ipresenta sa prosecution na kining usa ka abogado nga nagikan sa Securities and Exchange Commission. Unsay tuyo sa pagpresenta niining maong abogado? Mga katinig, ang tuyo sa pagpresenta niining maong abogado nga gikan sa Securities and Exchange Commission na ay i-establisha nga mga katinig i-establisha nga si VP Sara Duterte adunay mga tawag ani aduna siya yung mga business interest samtang na siya naglingkod sa panggamhanan isip vice presidente and even before the time nga mayor siya sa Davao City. Unsay mga ni lugwa, unsay mga ni tumaw sa gahapong pagtaral or bista mga katinig nga adunay mga ano kumpanya nga narehistro sa Securities and Exchange Commission una sa wala pa siya mag presidente

0: Member siya sa Board of Trustees. So, appeal siya nining maong kumpanya. Sumura og apan walo ka mga kumpanya kung asa nalambigit ang pangalan ni VP Sara Duterte, kining walo of I don't know how many were they, no? Pila sila tanan na kining walo mga katinigula sila nag-declare og or nag-submit og audited financial statements. Ug well, siyempre, kay wala sila nag-declare og audited financial statement, buot pasabot niya ng mga katinig, wala sila nang hatag og dividendo sa mga incorporators ni ani. Unsay importance ni adtong niadto mga katinig? Ang importance ni adto is siyempre kay wala nag-declare og mga dividend, walay dugang sa asset sa mga kinsa man tong mga Board of Trustees, kay lima man sila kabuok, kauban si VP Sara Duterte. Ang usapon nga ni Lugwa gahapon mga katinig nga adunay mga korporasyon nga wala ang pangalan ni VP Sara Duterte as Board of Trustees or shareholder. Apan despite the fact nga wala iyang pangalan as a shareholder or any other in any other capacity as a Board of Trustees or as officer of nining mga pipila ka mga kumpanya. So despite ko wala iyang pangalan mga katinig dito sa iyang salin, statement of assets liabilities and net worth. Statement of assets, liabilities, and network mga katinig, mga kinikantong gina-require sa tanang government elected or not elected officials. No? Basta officials ka sa government, gina-require ka nga mag-submit niya na kadatuig para ma-monitor kung aduna by mga questionable or kaduda-duda sa imuhang pag-increase sa imuhang network or sa imuhang liability sa imuhang bahandi. So ginapasabit ka na sila mga katinig kada tuig kay gusto tanawon sa gobyerno kung wala ba nagsubra ang ilahang bahandi kung ikumpara nimo dito sa ilahang sweldo. Kaya mahulog na og unexplained wealth. So balikan na to katong dividendo. So katong mga kumpanya nga wala tinuod ang pangalan ni VP Sara Duterte for whatever reason na dito sa iyahang salin gideklara niya nga na siya share, no, sa income ni aning maong mga kumpanya. So mga katinig, kung naa siya share aning maong mga kumpanya, abot pa sabot mauni ang rason nga naglobo or ni increase isa sa mga rason lang ha nga ni increase ang bahandi sa VP presidente. So mahimo ni kini, pwede kining himuon nga rason sa VP Vice President Sara Duterte nga ni lobo ang iyang asset tungod sa mga share niya diri sa maong mga kumpanya. Apan katingalahan kay base sa pagpresenta gahapon mga katinig kining maong mga kumpanya nga adunay nagakita og 300 million pero 3 million lang ang tawag ani ang iyang ginansya. So kanang 3 million kung bahin-bahinon ka na sa mga average og 5 ka mga shareholders, mga katinig, dili ko maayos sa mathematics pero naalang na sa mga 600. Tag 600,000 lang sila mga katinig. Aduna pag iusa ka kumpanya nga nikita lang og net nga ginansya nga 1 million sa isa ka tuig. And so therefore, kung bahin-bahinon ka na sa 5 ka mga stockholders that would only mean how much, ha? Anyway, mga katinig, ana sa linya ang atuang Cotabato Schools Division Superintendent nga si Romelito, Ginoong Romelito, doktor, no? Romelito Flores, tama ba? Maraming buntag pa. Good morning po, Dr. Flores. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
1: Good morning, Rome, Loy, o gusto na nagapaminaw ka ron sa Tinig ng Bayan.
0: Mm-hmm. Morag, dili lang ang Mindanao, dili lang ang South Cotabato, dili lang North Cotabato, but tibuok Pilipinas sa naalarma ni ining nahitabo sa banga na itong Biyernes. Now, I understand or we receive reports po na aduna kamoy meeting gipahigayon na kahapong adlawa, and this threat sa mga eskwelahan, we presume, is one of the agenda na inyo hapong nahisgutan. Pwede po nimo ma-share unsay mga lakang sa atuang DepEd.
1: That's very true, no? Before the opening of classes, aduna na kita gihimo mga coordination meeting with the provincial PNP and with the police, no, sa mga chief of police sa mga munisipyo. Pero gahapon, aduna po kay gihimo nga coordination meeting kauban nato si provincial director, no, Police Colonel Ramil Uilia, yung staff gikan sa provincial headquarters. O nakipag coordination meeting, o atong ang focus nato sa discussion was to strengthen, no, the security measures ato mga eskwelahan. So daghan kami na istoryahan, mga plano o mga paghimuon na ma-intensify pa nato. But then before namo ipababa ang mga lakang, mga proactive move na gisabutan namo sa PNP, I already instructed our supervisors, kasi meeting na ko gahapon sa hapon ato mga supervisors, and anytime today mapatawag sila og mga district meetings para maistorya nila ang ilang mga school heads o mapaabot nila kung gusto ipaabot o mga instructions of orders ato sa toong mga school heads. But nevertheless, aduna na ipagawas na ako ng mensahe o ilan na forward na sa itong mga school heads. Number one, na dapat i-reassess ang security measures existing in every school. I-reassess kini o pahugtun pa gayod ang maong mga protocols na existing sa itong mga eskwelahan. Ikadawa, to instruct our teachers, or even if the teachers are listening today or this moment na nag-interview kita, na tanaw nato, obserbahan nato ang ato ang mga estudyante. Let us focus and be vigilant sa mga behavioral change. O kung kinahanglan, i-call ang attention, i-call ang attention. O kung kinahanglan po, di-invite ang parents para ba ma-aware, then imo na nato ka na. No? And also, sa atong mga sa atong mga eskwelahan, teachers, estudyante, makialam, no? Kasi doon na sila yung mga informasyon, doon mga historia from their classmates, from their students. Immediately, bisag binuang-binuang na siya, i-call gaya po ng attention para ma-address dayon o ma-prevent ang mga kung sa kayo nga dili maayong mga panghitabo.
0: Aha. Apparently, sir, I might be wrong. Correct me if I'm wrong, but as of now, we are looking at this issue as a police as a police matter. The fact na yung police, ang police ang atuang naka-istorya about future measures on how to prevent this. Of course, you were saying na ang mga teachers also na an instruction to monitor the behavior of our students. But on a more sustained and long range approach, ano po ang unsa po atong mga lakang?
1: At ongoing man ano, existing na sa to ang mga eskwelahan, kining mga parenting seminar, kining mga mga pagpahimang no sa to mga bata. But tama ka, one of the things na I discussed yesterday during the meeting with the PNP is not only to look into protocols on what to do kung doon ay mga active attacks.
0: Mm-hmm.
1: Dapat tanawin po ang mga soft sides, no, ang mga program, training maong sa badya nga mga soft sa skills o side sa maong pag-approach sa maong mga issue gani nakaschedule na pud kita nga i-meeting nato kay nato mga registered na school nurse, youth guidance counselors o kining atong ma-hire no kay ready naman kita para mag-hire og guidance associates. We will sit down and plan with our experts no kay unsa na tong himuon pa sa mga eskwelahan. Although yun na po nga existing naman ni nga adunay mga PT meetings sa ginahimo diha sa eskwelahan, adunay pagpatawag, adunay mga programa no nga ginahimo para sa atong mga kabatanunan, gani ka ng mga leadership, ang mga seminars, atong provincial government very active ana no, atong mga local government very active sa mga programa, mga leadership programs na sa atong mga kabatanunan. But more than that, ang ako lang yung hangyo kanunay perminti na magtinabangay kita sugod pa lang sa panimalay sa atong mga estudyante no, nga tanawag yun nato ang mga activities, even ang cellphone siguro ang mga ipang-access na sites, ang mga platforms, no, online platforms na gina-access sa mga bata kung kini ba helpful o dili ba makalead into something na dili maayo. No? So, we are also looking at that, no, not only on the active attacks, but also karang mga trainings, no, mga programa para maano ang ato mga bata na mag-guide, no, and hopefully kung ma-deploy na nato kini 120 sa guidance associates, then this will be a big contribution para sa ato ang mga eskwelahan.
0: Mm-hmm. 120 guidance associates po, pero kini 120 guidance associates, will this be enough to cover? Does this mean nga kada eskwelahan within your ano aduna isa?
1: Dili siya kuan, no, kay per data nato is doon na kita 784 ka schools. So nana ta existing guidance counselors pero dili po sa tanang eskwelahan, mostly ani nani sa mga implementing units madagdo nga eskwelahan. Pero karon happy kita this year kay nakadawat kita 120 ka guidance associates, and hopefully in the next year no to come or years to come makompleto na ni sa kay mao nang nikaron ang detection sa Department of Education o sa ato ang national government. But at least for Cotabato, aduna na 122, and this is already a big help, and we are grateful to the national government for providing us these items.
0: Sir, unsay competencies niyaning atong mga guidance associates?
1: These are guidance counselor graduates and licensed na kuani sila kining mga civil service eligible. These are graduate of psychology, BS psychology. Mga social work ni ang uban ani o naka-earn sila og mga psychology o guidance counselor subject. So nana siya sa quality sa qualification standard, so they have met the qualification standard, so we consider them qualified. So na-identify na nato during the screening process.
0: Mm-hmm. So there are a number of suggestion that had been put forward by some national government officials on how to address this problem. Uga isa niini is kadtong pag ban ni aning mga gitawag na ko ni sila cyber kulto. Uga another is to ban mga nikining mga kabataan nga below 16 years old. Hata kuna iban sila ang ilang access sa internet, which to your mind, syempre ikaw ang nasa ground, do you have any other suggestion or which among the suggestions that have already been put forward ang maayo nga himuon?
1: Ako simple lang gyud bilang usa ka ginikanan, kung usa ka site dili makahatag og kaayuhan sa usa ka bata o sa usa ka citizen adult, ano din dili tanggalon.
0: Aha. Because kabalo man ta nga kanang gitawag nato og age of wisdom is 18, no? So below 18 matud pa sa mga pagtuon nga wala pa, kulang pa ang development sa ilahang utok para sa kining gitawag og discernment. Sir? Hello?
1: Again, Rome, no?
0: Yeah.
1: Ang akong kwandira, standira, is, kung dili siya makahatag o kaayuhan sa tao, anong naaman na siya diha?
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Kung matagubay na siya taon na una, nakapurma na bimayo sa pangutok sa tao, anong naman na diya?
0: So, pabor ka. Niyaning mga lakang one is Iban ang below 16 years old sa access nila sa internet. And second, dapat kinisigurong ano sir, kinisigurong mga cyber kulto. Kaya man ni kaya man ni siya nga i-block sa ato ang mga technician, sa atong mga highly technical persons, and this could had this been done, dugay na unta nga na solve ning maong problema. So any comment on that, sir?
1: The same. We have the competency, we have the power to do it. Ano wala tong pamanato nga nahitabo?
0: Yeah. Anyway, sir, basig na pa kay gusto ipaabot sa ato ang mga katining wala ato na pangutana kanimo.
1: Daghang salamat, o nga ako lang yung tanunay nga panawagan nga abangay gitang tanan, no? Labi na sa mga ginikanan. Kung kinahanglan nato, istoryaw nato to mga anak heart to heart. Tanaw nato ang ilang ipang access ng mga website o kung saan ilang ginakalingawan din na sa cellphone. Tawalo naman kita, most of the children of today nagagamit ng cellphone. So let us be mindful, no, of the activities of our children. Kung tanaw na to ang ilang ginapang access. O tabang kita, kung kami sa eskwilan, gina-intensify pa na to, gina-reassess pa na to, ang atong mga ginahimo pa ron para matabangan ng estudyante. So most likely, punta kita, no, i-reassess po na to kung saan to ang mga activities ang mga ginahimo para maprotektahan din ato permanente ato mga bata. So in and out no of the school tabangay ta para sa protection of safety sa atong mga estudyante. Salamat po may hinta.
0: Mhm. Daghang po salamat sir. Sumako to ang ato ang Schools Division Superintendent si Dr. Medito Flores ug mga katinig. So dako kay ning problema ug tama siya nga magtinabangay kitang tanan, no, pati mga ginikanan dapat pagtinabangay ta. So mga katinig, aduna na kitay 43 minuto suman mo labay ang takna sa alasay sa mga pisa ta, no. So hindi lang kape, espesyal na timpla para sa mas masarap pa na coffee experience, Kopi Yaki 7-in-1. So tikman ng maibigan og kamo minsan ka kape kita og Kopi Yaki mga katinig, mga ginikanan, na ang inyong mga anak, doon na may klase karon, mintas ginaandam ninyo sila, ay agud mong sugot nga muadto sila sa mulakaw sila, muadto sa ilang eskwelahan kung dili sila makainom o Kidi Yaki Vitamins.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig. Doon na kita 46 minutos suman milabay ang takna sa alasays ug mga katinig. Doon na kita bisita. Ato akin yung paborito nga bisita. Ug nindot kaayo ang iyang gisulat diya sa iyang Facebook wall. No, gahapon nga adlaw sa Marcelo. Ang iyang memories of Marcelo when he was, kung ako masayop, 6 years old. Sa ato siyang, siya mismo atong paistoryahon. Kay gahapon nga adlaw, grabe ang mga protesta sa mga katawhan nga nagaingon never again to Marcelo. Mga katinig na sa niya si attorney Isagani Caloy Sarate, kanhing kongresista sa bayan muna. Good morning attorney Sarate, welcome sa Tinig ng Bayan.
7: Maayong buntag Romy, magmuntag po sa kuna tigkami na. Good morning.
0: Mhm, nalinga ko basa sa imong post gahapong adlaw kay nakahinom dun po dinuan ko sa akong panahon kapanahunan nga bata pa ko nga mga memories na ko mga memories na ko sa Marcelo. So gahapon adunay mga protesta, daghan kay mga protesta o matod pa sa mga protesters nga even katong mga barbed wires nga giharang ka sa ilaha were pictures or signs nga adu naghihapoy Marcelo, undeclared Marcelo, pero adu naghihapoy Marcelo sa ato ang nasod. Generally, unsay imuhang assessment after nga wala na may Marcelo, wala naman po ang kanhing diktador nga si Marcos, but Marcos gihapon ang nagalingkod sa proseso gikan sa Marcelo hangtod karon. What has changed?
7: Well, ang ingon lagi nila Romy, no, sa ato ang mga karahang aktivista ba at wak-wak
0: way kalainan, way kausaban.
7: Way kausaban, no, naaptan na ito, nakakuha, no, wak-wak man eh, no, way kalainan, way kausaban. Siguro, naamigay mga kausaban, no, pero sa esensya, ang brutal nga mga epekto sa Marcelo, naagihapoy nagpabilin karon, no, na dinigali kinanglan nga ideklara ni mo Marcelo para makaingon ang usa ka tawo nga maramantag na igo sa Marcelo, no? Muna ang isa ka, siguro general na perception kay, halimbawa, maingon ka, katong estado sa way pagpanubag sa mga nasa gahom, no? Katong state of impunity, o itawag nila ng culture of impunity, no? Ang kultura ang tamayo, manggulot na para sa ato, sa komunidad. Pero kininegatibo, no? Okay? hangtod karon, sa susama sa panahon ni Marcos, ang mga naa sa gahom, no, ug katong mga naa sa nagaringutong, dili gyud sila manubag sa ilang kasalanan, no, sa katawhan, no, either pagsahimulos nila na sa gahom or ang violate nila sa mga katungod sa atong katawhan, no. Hinumdumi ragod ka ulo, no,

0: yung mga sapatos, di-acquit pa sa Supreme Court, no? Di-convicto na sa Sandigan Bayan, pero wala gipriso, no? Despite her conviction, kaya nagpahin lang siya umusyon, natiguwang na daw siya, etc., etc., wala gipriso. Hangtod na matulong sa pipilang tuig ang iyong kaso sa Supreme Court, karon na-acquit, no? Unya, kining mga
1: gitabunan, gitabunan ang kaso o tunilitunilada nga sa lapi.
0: Ambot lang, no?
1: Ikaw, di ka makasulti, anak, kay abogado, mga officer of the court.
0: No?
1: Officer of the court, mga.
0: Dagang speculation sa noon na itabo din na Romy, no?
1: Mm-hmm.
0: So, kana, isa sa aspeto, niya, mayroon kag human rights violations nga rampant during the time of the dictatorship, damong nagdeklara og martial law, hangtod karon na agihapon, niya, ang paggamit sa mga balaod, no? To prop up the cronies of the dictator. Hangtod karon na ang mga gihapon, no? Ang mga crony sa mga naas sa Malacanang, maumay na mamayagpag, no?
1: Adunay attorney. Adunay irony nga gi-presenta sa tigpamaba sa bayan ng gahapon. Matod pa niya, kaya doon naman ko yung sa kabatanon nga gi-aresto tungod kay nag-spray paint, no?
0: Yes.
1: So, yun siya nga, huy, kamo mga pulis, kadali ba rin yung malakop aning mga bata nga nag-spray spray paint, pero ka mga dagko kay mga kawatan, di man ganit ninyo madakpan.
0: Muna ang gingon lagi nga Janus face sa ato ang justisya, Romy, no? Ang duha ang dagway sa atong justisya. May hustisya sa para sa mga dato o mga naas sa gahom, o may hustisya sa ordinaryo o pobreng mga Pilipino, no?
1: Mm-hmm.
0: So, muna ang mga remnant sa Marcelo nga makita na ito, no? Kronismo, katong paghimong negosyo sa gobyerno, no? Panahon ni Marcos Sr., hangtod karon kay Marcos Jr., nagpadayo na. But there is also a positive nga dagway nga nakita na ko gahapon, Romy, all over the country, no? Bisan dito sa mga lugar nga aning nanglabay nga mga panahon, wala niya na makita ang protesta, nang buko na po ng protesta, no?
1: Mm-hmm.
0: Niya ang dagway nga makita.
1: Nabanhaw ang protesta o gipanguluhan kini sa mga kabatanunan?
0: Yes, no? Maunang punto na ko, Romy, no? Ang dagway nga makita na ito kagahapon, katong joining of forces sa katong mga naabtan ang balaod militar, no? Itong mga igingon na nato nga hamtong na ng mga aktivista o ang mga kabatanunan o daghan ang mga kabatanunan, no?
1: Mm-hmm.
0: So, din din nato makita nga katong ingon nila nga mga kabatan o ano, ano ipakialam, dili ka lang sa tinood, no? Kaya makita nato gapon sa commemoration, 54th year na commemoration sa pagpirma. Iklaro na ito na, Romy, nga September 21, gipirmahan lang ang katong proclamation, 1081, no? Pero the actual reading of the proclamation,
1: nahitabo
0: na siya September 23.
1: September 23, okay.
0: Okay, nanamdam ang diktador, namanggingon ako, munang pinakaunang budol yun sa diktador, no?
1: O ang implementasyon, duha ka dekada.
0: Oo. So, giandam sa niya, gipirmahan, gipastaran niya ang mga security forces, pagka 23, gibasa niya, sikop na dayon tanan, humanyag basa, no?
1: Mm-hmm.
0: So, tanga siya, maunang dagway gahapon, dagkang mga batanon, pero naagihapon itong mga nagpadayon sa katong mga lingon na napagani mga SQS dito, no? Makita na ito, no? Katong mga kaparihan nato na abda na nato rin, may mga 80s nga mga aktivista, no? Naagihapon, no?
1: Pero Atoni, I think unsa pod ang distinct nga karakteristik atong gahapon is that dili lang katong mga ano makabayan black ang nagprotesta kundi pati katong mga lain na mga grupo, no, katong mga August 21 movement and the likes of it, which is actually mura siya og reminiscent of people power revolution.
0: Well, tama ka, Romy, no, kay nakita man gud nato, no, katong the forces that ousted the dictator karon maumabon na sila ang the receiving end, no, sa kining nagakahitabo karon sa apuang nasod, no? Unya mao man ni ang mga popular forces, of course some of these personalities.

0: personality siguro, ang personality sa aning mga persa is in kahoots na o nakig
1: nakig-alayon.
0: O nakipagmabutihan kung sa Tagalog pa na ba sa present administration for their political purposes, but ang mga popular forces yun, no, katong mga social movements that ousted, help oust the dictator, hangtod karon nagpabilin na na, no, palayan sa ilang pagpukaw, pag-organisa o pag-mobilize sa mga tao, no. And dili lang remembering magudang na itabo gahapon Romy, no. Isa yun ka distinct character po sa nakita na ko kagahapon is katong panawagan o accountability.
1: Yeah.
0: Which is isa ka lesson ng yun na dito sa dictatorship, no? Na niabot o pila ka dekada ang panawagan o accountability bago na palagpot ang diktador. Pero karon nakita na to na una, ang main issue is sa isbutanan ng corruption, for example, no? Katong pagpanawagan ng Marcos Singilin, Duterte panagbuti, no? It's a question of accountability. Even kaning ongoing impeachment proceedings against the Vice President is also an issue of accountability, no? Mm-hmm. So, isa na siguro ka-positibo, matanaw na ito nga. Itong mga katawahan ron, bisan pa man na sa matag-adlaw, no? Ang ilag yung prioridad yun nga una-unaon ng ilang pang-ekonomiya. Pero nakita na ito na dako na segment sa atong populasyon, no? Wala man yun po na pabilin nga nakatulog o nagpasagad o nagpadayon sa panawagan nila nga ang mahimong accountable dapat kining panggobyerno nato, kining mga opisyal nato sa nagkakahitabo karon sa atong nasod.
1: Upon seeing what happened yesterday, Attorney, nakita ba ni mo ang signs of revival or reinvigoration of the Parliament of the Streets na lang ato ang gamiton nga term?
0: Ang itudlo mong sa atong kasaysayan, Romy, no? Ang magtukmod yun sa kalihukan sa katawahan, ang iyang konkreto, ang konkreto manggod na kahimtang, no? So nakita man natin konkretong kahimtang karon. Grabe ang krisis. Karong adlaw, no? Pagpatag diyan ng alas 6, pila ang gisaka sa presyo sa diesel, 8 to 10 pesos, no? Sa gasolina, 5 to 6 pesos. Unsa ang mahimong domino effect niya na sa atong ekonomiya? Sa ordinaryong katawahan, labi na gyud, no? Daghan ng mga driver ron, dili na sila mubiyahe. Kung dili sila mubiyahe, unsa man ang mahitabo sa ilaha, no? Kaya kinimik kasantang gobyerno ron, gipasiatag, wala na may subsidy. Last week lang nila gi-announce ang subsidy, wala pa gay nila na-implement, no? 12 pesos ko, no? Karon, 10 pesos ang gitaka, wala pa nila gi-implement ang subsidy, igo na dayon ang ato ang mga driver, no? Labi na ang kinimik ato ang jeepney driver sa uban pang mga nasa public transport sector.
1: Remember na ko, Attorney, during our time si Edwin Espejo, nag-ingon siya kung maabot og 50 pesos ang presyo sa gasolina, magrevolusyon na ang Pilipinas, pero man eh abot manghihapog 80 gani wa.
0: But naabot na gani gastos, Romy, no? So, pero hinumduman nato, Romy, no? Kanang krisis, no, ang katawhan na katumingon nila pagpuno na ang salop, no? Maabot yun na sa tipping point, no?
1: Pero resilient yun kayo mga Pinoy? Kay bisag mapuno na ang salop, mura o wapang mag-iapon, who would ever say nga wapang na puno ang salop?
0: I will not even call that resilient, no? Kay marag abuse na magunang word, no?
1: Yeah, sorry for the term.
0: Ang kuan lang yun, kanang grabe yun ang katong gina-confuse na ito ang atong mga tao, ginalingaw-lingaw na ito ang mga katawan. Pero in the end, sama sa akong gingon, makita mo yun na sa kasaysayan, makita, ma-realize yun sa mga katawan nga, kinahanglan na yun, no? Nga mulihok sila, o sila mismo, ang mangitag sakto na solusyon para din sa nagkakahitabo ng krisis. Kaya wala pa tayo makita ang ma-reverse kini nagkakahitabo ng krisis karon, Romy, tungod po kay halos ang atong mga asa panggamhanan, no? Marag butabungol sa kahintang sa atong mga katawahan karon, no? Lingaw-lingaw lang nila, no? wakin. So, attorney, mo nag balik na ko, wak-wak yun, tulay ka, usap mo ulit kalainan.
1: Attorney, alas 7 na, wala tayo oras, pero dili yun, naku kaya nga buhian ka nga dili makuha ang imuhang take sa impeachment trial gahapon. Hello? Attorney? Anyari? attorney? Nawala si attorney Sarate? Nga naman eh. Loy? Nawala siya. Napakunta ko'y pangutana. Pa hopefully, ma-re-establish na ito ang... last na niya question, no? Kay unsayang take sa ano? Naputol? Aha. So katong mga katinig at pag ano, atong gina-reservice ang kwanta kay gusto na to tubag lang bisag very short and brief unsay mga take sa nahitabo nga impeachment trial gahapon. Attorney Sarate. Wala pa di ay. So, mga katinig hapon man gud gipresenta diha sa Senate Impeachment Court kining opisyal sa Securities and Exchange Commission na og gipakita katong mga mura og if I'm not mistaken almost 20 ka mga kumpanya registered company sa Securities and Exchange Commission nga kung asa nalambigit ang pangalan ni BP Sara Duterte. But anyway, wala magiging oras sa Loy, ato na lang sigurong i-drop ng call. Nana? Sige, ito na sigurong i-drop ng call kay Attorney Sarate, kay lampas sa kita. Duha ka minuto na ang atong gikawat mga katinig. So, sa ngalan sa ito ang partner, ang si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kami nagpasalamat sa inyong pakiguban na kanamo o nang hinaot ng unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag mag-uban-uban kita sa ito ang programang Tinig ng Bayan. O mga katinig, ayaw kamughawa kay musunod dahil ng atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario. Magandang morning, kanato tibo.
2: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap, gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba yung akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsang nga ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, kasweet ba o?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya pig, sakit man lang gahapon daw, nagahubag bubayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o siuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butik.
2: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Belonga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po niyo mga orasan. Oras, ganap na ang alas 7:09 na.

0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, 22 na po sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental.
3: Headline.
2: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang dalaga patay matapos itong natuklaw ng ahas sa loob mismo ng kanilang tindahan sa San Isidro, Davao Oriental.
3: Headline.
2: Isang estudyante sugatan matapos na nahulog sa sinasakyang tricycle ng mabundol ang sinasakyan nito ng isang SUV sa Kinapawan City.
3: Headline.
2: Samantala, pagkasawi ng dalawang Hafids sa isinagawang operasyon ng militar sa Tugunan, SGA Bar Maring kinundina ng iba't ibang sektor.
3: Headline.
2: 19 anyos na binata na nakatakda na sanang ikakasal sa kanyang nobya, patay matapos ito ipagbabarilin sa Maguindanao, lalawigan ng Maguindanao.
3: Headline.
2: At samantala, dagdag na mga balita, siguridad na mahigpit na ipinatutupad ng PNP sa mga eskwelahan sa lalawigan ng Cotabato. DepEd nagpatupad naman ng mas mahigpit na koordinasyon sa lokal na pamahalaan at maging sa pulisya.
3: Headline.
2: Mga polisiya kontra dengue at mga programang pangkalusugan sa Tarragona, mas pinagtibay pa.
3: Headline.
2: Presyo ng basic goods sa Davao Oriental na nanatili daw matatag ayon sa DTI.
3: Headline.
2: Detalye ng mga balita susunod na.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kain ng bilunga. Masakit ba ni?
6: Ang imo hantiin.
5: Ang imo hantiin ko.
6: Oo.
5: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almuranas.
8: O, oh, di ko na ko kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Ulo. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askel na po kaya kung kuha, kuya, puminaw.
7: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
9: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pag panganak na ko nang kuan, unsa man intawhana ni oy.
7: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Katong ganado. Di pa inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman mo.
10: Pero pag take og ganado,
9: na, pintapad naman po. Abing, panang naman mo.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
4: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
11: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Balita mula sa bayan ng Talitay, Maguindanao del Norte. Patay ang isang 19-anyos na binata na nakatakda sanang ikakasal sa kanyang girlfriend. Ang nasawi matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang dalawang mga sospek sa bahagi naman ng Barangay Gadungan, Talitay, Maguindanao del Norte, kamakalawan ng gabi. Ang biktima ang si Paco Alamin Abdul Rahman ay nasa labas ng kanilang bahay kasama ang kalaro ng Mobile Legend. Nang bigla silang paputakan ng dalawang hindi pa nakikilala mga sospek, nagtamo ng sugat sa kanyang dibdib si Abdul Rahman. At sugatan din ang kanyang kalaro na si Ambol Arapat Sangki na nagtamo naman ng sugat sa kanyang binte. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumaka sa mga sospek. Samantalang nagalunsad pa ng force of operation ng mga otoridad, subalit nabigo silang madakip ang mga ito. Kasalukuyang pang inaalam ng mga otoridad ang motibo ng naturang krimen. Sinimula na ng Adjag ng Moro Islamic Liberation Front ang pag-asagawa ng investigasyon na kaugnay ng naganap na military at police operation sa bahagi naman ng Tuguna o Barangay Balong Tugunan, Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, na ikinasawi ng 7 mga armadong grupo. Samantala, marinamang kinundina

Nang iba't ibang grupo ang naganap na pagkasawi ng dalawang Hafiz sa isinagawang operasyon sa tugunan na SGA Barm. Ayon sa ulat ang nadamay umano sa naturang operasyon na sila Al-Hafiz sa Mualif Indal at Muhaymin Taib na mga kabataang nag-aaral at nagsasaulo ng Quran sa Barangay Balong. Ayon na kay Blamar Blaim, presidente ng Help Student of ILM, tinulig siya nila ang naturang pagkasawi sa mga mag-aaral ng Quran. Nananawagan din ito ng malinaw at independent, impartial at makatarungang pag-iimbestiga kaugnay ng naturang insidente. Matatandaan na gumamit pa ng air at ground military assets ang tropa ng pamahalaan na para isagawa ang operasyon laban na sa grupo ng grupong Zorin na responsable sa pangingikil at sangkot sa carnapping, illegal drugs at iba pang illegal na aktibidad sa naturang lugar. Sa operasyon ng pulis at militar, nagresulta naman ito ng pagkasawi ng pitong mga armadong grupo. Samantala, o pitong armadong miyembro. Samantala, namahagi naman ng relief assistance ang Minister of Interior and Local Government Barm Reddy sa mga naapektuhang pamilya. Dulot ng nangyaring bakbakan naman sa barangay Kadingilan sa Nabalawag SGA Barm. Ang naturang operasyon ay sinagawa ng MDRM Nabalawag sa tulong ng Philippine Red Cross at MILG. Nagabigay din ng higpit na seguridad ang pamulang 33rd Infantry Battalion Philippine Army para tiyakin ang kaligtasan ng mga humanitarian worker at iba pang kalahok sa naturang operasyon. Ayon kay Lieutenant Colonel Jermaine Ligada, Commanding Officer ng 33rd Infantry Battalion Philippine Army, ang kanilang papel ay para magkaloob lamang ng seguridad sa mga naturang aktividad. Samantala, balita mula sa Kinapawan City, sugatan naman ng isang estudyanteng babae matapos nahulog sa sinasakyang tricycle nang mabundol ng isang SUV ang sinasakyan nito sa malapit sa traffic light na nasa tapat ng Metro Kinapawan Water District sa Barangay Lanao, Kinapawan City kahapon. Ayon na sa ulat, matungong Buragay ang tricycle na sinasakyan ng biktimang babae kasama ang iba pang mga estudyante ng KDCI. Nang ito ay nag-go signal ang traffic light nang dumiretso naman ang tricycle. Dala na panabangga ito ng isang SUV na paliko patungo naman ng barangay poblasyon. Hindi umano na bantayan ang driver ng SUV. Nainabutan ito ang naturang tricycle kaya't nagkaroon ng aksidente. Nabatid ng naturang SUV ay pagpagmamayari ng isang kooperatiba sa lalawigan ng Cotabato. Balita mula naman sa San Isidro, Davao Oriental, patay naman ang isang 18-anyos na dalaga matapos itong matuklaw ng isang kobra sa loob mismo ng kanilang tindahan sa Mahayahay, Barangay Bato-Bato. Ayon na sa ulat, ang biktimang si Elias Isay ay nasa loob ng kanilang tindahan na doon ay nagbabantay ng hindi nito namalayan ang nakapasok na King Cobra at siya'y tinuklaw sa kanyang binte. Isunugod pa sa ospital ang naturang biktima, subalit labigo naman ang mga doktor na ito'y maisalba dahil sa venom na umakit na sa kanyang utak na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Napatay din ng mga residente ang cobra na nakatuklaw sa naturang biktima.

0: Samantala, balita mula naman sa Jimenez, Misamis Occidental. Malubang nasugatan ng isang pulis na noon ay nasa isang checkpoint operation ng ito'y nabundol ng isang sasakyan. Ang naturang pulis ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo dahil ano pang ito'y nawala ng malay. Mabilis naman itong isinugod sa ospital. Samantala, nasa kustodya naman ng Jimenez PNP ang driver at ang sasakyan na nakabangga sa naturang pulis. Hindi pa kinilala ang sugatang biktima na ngayon ay ginagamot sa isang ospital sa Jimenez. Balita mula naman sa Clarín, sa Misamis Occidental. Sugatan din ang isang 56-anyos na driver ng isang motor cab matapos itong masangkot sa vehicular accident sa Puroca Dos Sibasi, Clarín. Alas 11 kahapon ng tanghali, nabatida na ang naturang driver na si Romeo Orcolio, taga Puroca 3 sa Imbargo, Misamis City, Misamis Occidental. Ay nagmamaneho ng kanyang tricycle nang masangkot ito sa Selpa accident. Agad naman itong tinulungan ng mga residente at sa tulong ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, isinugod sa ospital ang naturang sugatang biktima. Sa ngayon ay patuloy pa itong nakaratay sa isang ospital.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa kong bata. Lagi na itong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito, Angyake, kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba o?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
0: Alas 7.25 ng oras, dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Jams Palmahil.
7: Pinapalakas ng lokal na pamahalaan ng Tarragona ang mga programa ng polisiya para sa kalusugan ng mga residente. Sa pangungunan ni Mayor Benji Cacabulaon, tinalakay ang reconstitution ng local health board, pagsusuri sa mga probisyon ukol sa home delivery violations, gayon din ang mga updates sa dengue at school-based immunization. Binigyan din sa pagpupulong ang kahalagahan ng preventive healthcare, tamang health policies at aktibong koordinasyon upang maprotektahan mga pamilya laban sa iba't ibang banta sa kalusugan. Iniulat din ng Municipal Health Office ang mga isinagawang programa tulad ng bloodletting activity, active case finding, puro kalusugan at May 1st basic life support training. Layunin ng lokal na pangangalaan na higit pang mapalakas ang prevention, health awareness at access sa serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Tarragona. Samantala, Patuloy ang lingguhang price monitoring ng Department of Trade and Industry o DTIW Oriental Provincial Office sa mga basic necessities and prime commodities na sakop ng kanilang mandato. Kabilang sa minomonitor ang canned fish at iba pang processed food, bottled water, instant noodles, kape, laundry soap at detergent, at tinapay at iba pang pangunahing bilihin. Batay sa monitoring, nananatiling matatag ang presyo ng mga produktong sakop ng DTI at wala rin nakitang establishmentong lumabag sa suggested retail price o SRP. Hinimok naman ng DTI ang publiko na i-report agad ang anumang abnormal na pagtasong presyo o posibleng paglabag sa price regulations sa pinakamalapit na tanggapan ng ahensya. Mula dito sa Davao Oriental, Jamsol Mahin, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:27 ng oras, samantala personal namang nagpaabot ng kanyang pagkikiramay si Vice President Sara Duterte sa mga pamilya ng mga nasawing biktima ng mass shooting sa Banga National High School noong nakarang araw. Kahapon personal na nagtungo ang Vice Presidente at nagpaabot ng kanyang financial assistance sa mga naulilang pamilya bilang bahagi ng suporta kasunod naman ng malagim na insidente na kinasawi ng tatlong mag-aaral at pagkakasugat ng pitong iba pa. Nakipag-usap din na si Duterte sa mga pamilya ng mga biktima at nagpaabot ng kanyang pakikiisa at suporta sa habang patuloy na humaharap sa matinding pagdadalamhati. Samantala, agad namang nagsagawa ng pagpupulong ang mga lokal na pamahalaan na pulisya sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan ng South Cotabato at Sultan Kudarata para tiyaking mahigpit na ipinatutupad ang seguridad sa iba't ibang mga paaralan para maiwasan ang mga kalintulad ng mga insidente sa Banga South Cotabato. Nananatili pa rin ipinatutupad ang online class learning sa iba't ibang mga paaralan lalo na sa Tacoronga City. Ayon na kay City Mayor Lina Montilla, mahalaga na talakayin ang mga security measures at maaaring ipatupad mismo sa mga paaralan, mga action plan ng security forces at pagpapalaganap ng mga impormasyon upang mapataas pa ang kaalaman at kahandaan ng mga estudyante, school personnel sa buong komunidad. Sa ibang mga paaralan naman sa Sultan Kudarat, particular sa Libak, ay back to normal na simula sa araw nito ang face-to-face classes ng kanilang mga estudyante. Samantala, sa Esperanza Sultan Kudarat naman, nagpapatuloy pa rin ang mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan kung saan ayon na kay Mayor Charles Frederic Plotimia, mahalaga sa ginanap na pagpupulong ang koordinasyon, konsultasyon at sama-samang pagpaplano ng mga concerned stakeholders upang matugunan ang usaping pangangailangan sa mga paaralan. Layon din ang natulang pagpupulong na matiyak ang ligtas na learning environment para sa mga mag-aaral, guro ng teaching personnel at iba pang membro ng school community. Samantala, sa lalawigan ng Cotabato, nagsagawa din ng coordination meeting kahapon ang DepEd Cotabato sa panguna ni Dr. Romilito Flores at ang PNP, mga municipal chief of police na pinangunahan naman ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilia. Dito, tinalakay ang mga hakbang na gagawin para sa mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa iba't ibang mga paaralan sa lalawigan.
8: Pero gapon, doon na ito kay Gregimo nga coordination meeting, kauban nato si Provincial Director, no, Police Colonel Ramil Huhilia, yung staff, diyan sa Provincial Headquarters, o coordination meeting, o atong, ang focus nato sa discussion was to strengthened, no, the security measures ato mga eskwelahan. So daghan kami na istoryahan mga plano o mga paghimuon na ma-intensify pa nato. But then before namo ipababa ang mga lakang, mga proactive move na gisabutan namo sa PNP, I already instructed our supervisors, kasi meeting na ko gapon sa ako na ato mga supervisors, and anytime today mapatawag sila o mga district meetings para ma-istorya nila mga school heads o mapaabot nila kung gusto ipaabot o mga instructions of orders
0: Si Cotabato School Division Superintendent Dr. Romelito Flores. Samantala, mas pinag-atibay pa ng Getting Along You and Me orientation ng pamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, ang ugnayan ng mga magulang at kanilang mga anak sa pamamagitan ng talakayan at iba pa mga aktibidad na kasentro sa pagpapaunawa ng responsibilidad at tungkulin ng mga ito sa pamilya at ang mga hamon at pagbabagong kinakaharap ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Ang naturang aktibidad ay makakatulong din para mapangalagaan ang mga estudyante at mga kabataan, lalo na sa kasalukuyang banta sa seguridad sa mga paaralan. Ang naturang layunin ay bahagi naman ng PGO Population Gender and Development Division sa mga magulang at adolescents ng Don Antonio Jaime High School sa Barangay del Carmen, Presidenta Rojas, at isinagawa din sa Busaon Integrated School sa Basilan na aktibo namang nilahukan ang YA o ang GAYM orientation ng mga magulang at ganun din ang mga elected official sa lalawigan ng Cotabato. Samantala, ganap na ang alas 7:33 na ang oras. Sa pinakahuling balita sa probinsya pa rin ng Cotabato, kinikilala ng pamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza mahalagang papel ng civil society organization bilang miyembro ng local special bodies at katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng lokal na kaunlaran. Isinagawa ng Department of Interior and Local Government o DILG Cotabato kasama ng pamahalaang panalawigan ang Capacity Development Program para sa CSO representative na nagasilbi namang LSB ng Kapitolyo. Layo nitong palakasin ang uglayan at pagkakaunawaan at higit pang mapahusay ang kanilang pakikilahok upang maging mas epektibo at makabuluhan sa kanilang ambag sa mabuting pamamahala. Sa mga balitang pambansa,

sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay nihayag ng Securities and Exchange Commission Director General Del Rosario walang nakahain sa kanilang ahensya ng opisyal na dokumento ng divestment na nagpapatunay. Inilipat ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ownership o pagmamayari sa ilang kumpanya patungo sa ibang tao. Lumalabas ang pahayag matapos na mga tanungin ni Senator Judge Risa Hontiveros ang testigo ng prosekusyon kung may naisumiting formal na dokumento sa SEC ukol sa sinasabing pag-divest ng Vice Presidente sa mga negosyo na naunang tinalakay sa impeachment trial. Paliwanag ni Del Rosario, may ilang kumpanya kung saan hindi na lamang lumitaw ang pangalan ni Duterte bilang stakeholder o direktor sa mga sumunod na mga general information sheet. Nilinaw naman ng testigo na tanging batayan ng SEC sa pagkawala ng pangalan nito ay ang mga pumasok na GIS lamang at walang hiwalay na legal na papel na nagpapatunay na formal na pagsasalin ng ari-arian. Dagdag pa nito na sa ibang mga kumpanya tinatalakay sa paglilitis ay wala siyang nakitang anumang indikasyon sa mga kasunod ng GIS na nag-divest o nag-bitiw sa pwesto ang Vice Presidente.

0: Iniimbestigana ng Office of the Ombudsman ang umunoy mga peking proyekto ng free wifi na pinunduhan ng bilyon-bilyong piso ng pamalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, niluloko lamang ang publiko sa naturang proyekto dahil bagamat may itinayong mga hardware o kagamitan tulad ng router, hindi naman daw gumagana o walang epektibong serbisyo ng internet ang ipinagkakaloob sa mga mamamayan. Paliwanag pa ni Clavano na nakatutok ang kanilang investigasyon sa mga software na ginagamit sa proyekto. Lumalabas sa kanilang paunang pag-aaral na hindi maayos at kulang ang mga sistema para maipalabas lamang na mayroong gumaganang libreng wifi sa mga pampublikong lugar. Tumigil namang magbigay ng karagdagang detalye ang opisyal hinggil sa mga particular na probinsya o pasilidad na sangkot habang gumugulong pa ang fact-finding investigation. Ngunit pinagatiban itong sakop ng kanilang pagsusuri ang buong bansa. Nagsimulang hakbang na ito'y kasunod naman ng isiniwalat ng Ombudsman na ghost internet scheme sa mga IT system ng pamahalaan kung saan gumagamit umano ang ilang kontraktor ng mga lumang software at picking sistema habang buo pa rin naniningil para sa inilagay na kagamitan. Sentro ng naturang investigasyon ng ang Department of Information and Communication Technology o DEC, nagapalabas naman ang pahayag na bukas sila sa investigasyon at kailanman ay hindi kinukonsente ang anumang ori ng korupsyon sa kanilang tanggapan. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, samantala, inatake naman ng tropa ng pamahalaan ng Yemen ang kampo at supply line ng mga rebuilding Houthi sa lalawigan ng Aybaida at sa paligid ng estratehikong Bab al-Mandib Strait. Bukod sa airstrike na isinagawa ng tropa ng Yemen government, nagasagawa rin ito ng artillery fire sa distrito ng Mukha Dubab at Kukha upang muling makuha ang control sa mga baybayin ng Red Sea. Inihayag din ng militar na nabaril nila ang ilang reconnaissance at attack drones ng grupo ng Taiz. Dahil sa muling pag-atindi ng bakbakan sa Taiz al-Baida, at iba pang kalapit na mga probinsya, iniulat naman ng mga otoridad ang nasa mahigit 75,000 sibilyan ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan para maiwas na maipit. Samantala, nangangamba naman ng pandaigdigang komunidad dahil sa pag-atake sa mahalagang daanan ng mga barko sa Bab al-Mandib na sa nagaganap na mainit na tensyon na sa Middle East kabilang na ang paghahanda ng Iran laban sa Estados Unidos at ng Israel. Inaasahang magpapatuloy ang pamahalaan ng Yemen sa kanilang ground offensive sa mga rehiyong kontrolado ng mga rebelde upang panatilihin ang seguridad at kaligtasan ng international maritime trade sa kanilang lugar. Sa balitang pang-ekonomiya, nako, big time price hike ang ipinatupad kaninang alas 6 ng umaga ng mga kumpanya ng langis na itala ang pinakamataas na pag-akyat ng presyo sa diesel sa 88.82 pesos sa kada litro, samantalang ang kerosene naman ay mayroong 6.47 sa kada litro. Nagkaroon din ang pagtaas sa presyo ng gasolina na may dagdag na 4.88 sa bawat litro, ang iba na may 5 pesos. Bunsod ng naturang price hike, inaasang papalo na sa 109 pesos and 34 centavo ang projected na presyo ng diesel sa lokal na mga estasyon. Abot sa 96.14 naman ang kadalitro sa gasolina, samantalang 127 pesos and 78 centavo naman ang sa kerosene. Ang panibagong pagtaas daw ay dulot ng pagmahal ng produkto sa pandaigdigang merkado. Sa balita sa larangan naman ng sports, May apat na chance pa si Paris sa Olympic double gold medalist Carlo Yolo para makuha ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Games Gymnastic Competition. Ito matapos siyang magmarcha sa final round ng men's floor exercise sa vault parallel bars at team event sa 28th Asian Games Men's Artistic Gymnastic kahapon sa Nanguya, Japan. Tumapos ang 28-anyos na si Yolo sa 7th place sa nasabing mga aparato sa base sa resulta ng record at final subdivision ng men's all-around qualification. Sasalang din ang 18-anyos na nakababatang kapatid ni Carlos na si Eldro sa final at floor exercise at horizontal bar kagaya ni Miguel Bisana sa men's vault. Samantala, tiyak naman ang silver medal sa mixed martial arts expert ni Jane Claudy Saclag matapos ang 3-0 na dominasyon na kay Japanese Daisuke Murayama sa semifinals. Papasok naman sa finals men sa traditional MMA 65 kilogram. Mari pa itong gawing gold ng Team Lakay Fighter sa pagsagupa niya kay Otabek Rajavub ng Tajikistan ngayong alauna 20 ng hapon. At sumanyong kabuuan ng paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Tuesday, 22 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis-bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax na ba siya ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.